0: Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikate. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Sanfon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Sanfon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
7: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bone.

0: puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ay! Cup!
4: Kureng! Usa man imong toyo?
3: Usa ka, oy!
5: Wes! Nagdaas imong kamot!
4: Kureng! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.

0: Arce. Oh. Marika, ikaw magampuha kay kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Dali na ba? Sobrang magsaysay. Complicated ko. Aloy sa Diyos.

0: nanay mga balatiyan nga nagpaminaw karon, nakangay manggod ko. Ora to po lang nakaayo sa ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mopaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa ka bulan. Malaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Ah, exciting. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Pinamaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw ba? Pinakanil kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
14: Excited!

0: ko ba?
1: Uy, huwag siya magkanaarche.
0: Ang chay pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Exciting!
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Salton Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun, ah. Inakapoy ba ko, ha? Ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Salton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
10: Available sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
11: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: plus gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The secret of health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The secret of health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The secret of health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
12: Exciting!

0: lakap, may manok, sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadloka, unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
0: Unsa manoy, halanok, may aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.

0: nanay mga balatian nga nagpaminaw karon, nakangay mang yod ko, ora ko po lang nakaayo sa ato.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayon ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Ah, exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Naoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: apo gani ang mutapad? Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapad?
1: Eddie hold up eh. Exciting. Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslo makumpiyan. Karun, pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Par, pagkurantin ako ng imong silingan nga, ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
7: Exciting!

0: Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumarating sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka,

0: sur XFM.
1: Par, par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santhrone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining Coffee Day, kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santhrone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhrone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhrone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Kuya, warong panahuna, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kureng!
6: Saman!
5: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
6: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Lakabala!
5: Pandamay!
6: Siya, oy!

0: kaplodi ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payog yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Saltod Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
3: Saltod Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltod Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
3: Regular exercise?
5: Check.
3: Vision X Plus?
5: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Coffee. Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
3: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santone Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Say kalahian sa una o karon.
6: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
5: Karon di ay.
6: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
7: Exciting!

0: kayo.
1: Si pangayo, oy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, excited!

0: goreng?
1: Usa man?
0: Gusto ba ka nga muadto og langit?
1: Di ko, oy!
0: Goreng, nga nung di man ka gusto muadto og langit?
1: Suko, mama!
0: Masuko imong mama? Nga naman?
1: E sugo, man? Kutko, ne? Mama! Di ko, oy! Exciting!
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang atabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rugun ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na haba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Eh, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mag-isa.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Mau Nadia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po kaon. Exciting.

0: sa maning bataan eh. Urak!
1: Pagtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
4: Sao na hili ko kape, pero niundang ko kay tuhod taas kay Coke Sugar. Pero pagkabalo na ko ang Premium D3 Coffee Mix, pwede din sa mga diabetes. Akong gisulayan kung adlaw-adlaw na akong ninginom ang Premium D3 Coffee Mix. Ako dahil si Luther Dillon, taga San Miguel, Santo Tomas.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
5: kung maminaw ka sa XFM.
6: Maring, alin pa gud maring? Pagkuratira gud ang imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
7: Mga katrupa, exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold

0: Roon matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang allicin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The secret of health, Santon plus Coffee Mix.
2: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The secret of health.
0: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
8: Exciting!

0: Orche. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Kape na healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
5: Ako si Ann Cordova, taga-Asuncion. Sige ko inumog ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong itistingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inom na ko, wala na mo sakit ang akong ulo.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhrone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhrone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, talk to sa mga bukika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
7: Mga katrupa, exciting.

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.

0: Kanay mga balatian nga nagpaminaw karon, nakaangay mang gyud ko, ora to po lang nakaayo sa ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhol buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayon ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Ah, exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
8: an-an. Zaton Plus Herbal Soap. Bili na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, Madli. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?
12: Exciting!

0: Sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusi pa! Excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
2: Ako si Michelle Dante, taga Bayugan. Pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, wala na kong gibati o kakulba. Maong kanunay na kong inom o Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, parle, pagod. Pakuratira ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, Padre.
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usa ra construction worker. Tungod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maong ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang confident sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Sister
7: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
10: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
11: Gibawalan ko pag inom og kape tungod sa caffeine. Pero nitry ko sa Premium D3 Coffee Mix kay walay caffeine. Okay kayo kay healthy coffee siya. Ako dahil si Hani Silva, taga-tago.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na?
12: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago.
14: Tarbigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektad, yun. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user.
12: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Gamay VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba, ah! Patyuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin. O gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Unsa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

Day, mga katropa, and welcome again. Ano na itong programa, The Secret of Health. Ganyan nasab sa gihapon, inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray. Ano na nakamukaroon si Kaimso Kapis, guys, sa panglawas. Ngayon, bagong adlaw, syempre bagong edisyon na itong programa, The Secret of Health. Sige hapon na pagtuon na sa mga butang, ngayon magkatabang anika nato. Alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang panglawas. O kung ikaw adunay banatian, na syempre nini atong programa ato, sige hapon ka ng hatagan o pagtagad sa unsang kini atong matuldukan. Pinaagis herbal o natural gayod, mga katropa. Welcome, tungod kay live na usap kita karon dini sa atong programa The Secret of Health, dini sa Japon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na dini sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, sa Tibok Davao Region. Maayong adlaw po, mga katropa. Kamusta ang inyong adlaw? Oh, I hope and I pray ha nga diin wa kamoy gipang bati karon na sa inyuhang kalawasan. Kung adun na may gipang bati din ha, hala. Ayaw kawalag sa paglaom, ayaw kaguol o ayaw kaluya tungod kay nini atong programa The Secret of Health. Ato ka ng tabangan, ato ka ng hatagan o pagtagad. Nga diin sa unsa nato ka na matuldukan, mga katropa. O ba nila bang ako nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa iyong mga mensahe, mga pangutana dinis sa Japon sa atong text line number na 0909-17-62844. Usbun ko ha ang tuwang text line number 0909-17-62844. Huwag ato ka ng hatagan o pagtagad kayo dahil inyuhang mga pangutana, mga concern, unya human sa ato agayong health information. Live up sa kita karon, mga katropa, and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensan, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health. And live po sabi ninyo, makita o madungog karon ng atong programa. Pina

Center, kauban kayo ng atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Kauban kayo ng atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix na ito karon mga katropa. No, grabe na gayud kadaghana ang nakatilaw og nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani medyo na hutdan ta karon og stocks. No, pasensya hay labi na sa mga tawag nini mga client nato dinha sa Yes to Health Clinic nga diin nagatog clinic unya nangita og Santon Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available, no, tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghana ang nagagamit karon ini ato ang Santon Gold Coffee Mix og mo nang wala ta na hotdan jud tag stocks mga katropa, no, update ra ta kung kano sa available and gani panigurado labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Bago bumato mas maayo i-text sa ninyo ang ato ang text line number 0909-1762844. Para di po masayang inyuhang oras o inyuhang pagbiyahe, labi na kumawara dyan na yung tuyo sa atuang klinika, ha? Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang klinika ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay sa karon hurot-hurot dyan, no? Pero atangin ninyo, kadi isang dugay, pilarara kasimana or adlaw, available na usap ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness Center. And of course, ang atuang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, always available ka na, ha? Kung dili pa available ang Santon Gold Coffee Mix, so kadihasa mo sa atuang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. No, ang atuara mga Santon Plus Coffee Mix, tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kay tabang kini, mga katropa. O ikahatag kahimso gayud sa ato ang panglawas samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape, na kini minugna sa soya, the best usab kay na kay dunay mangustin at spirulina mga katropa. Available sa gihapon sa nang butika nga dol sa inyong lugar and available sa bismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban ang uban pa nato mga produkto Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap and the Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dola sa inyuhang lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon kayo mga katropa, ang ato ang pagkatod ganinyo libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo. Na mga katropa, nga din mo bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail, no, sa ato gayong libreng check-up o libreng konsultasyon mga katropa. No, dinhi kayo syudad sa Tago, matag Merkules, Huwebes o Adlong Birnes. Kauban kayo ng Adlong Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule mga katropa for free check-up and consultation. No, welcome kamo mga katropa nga mo ato gayon sa atuang klinika. And available also mismo din ang atuang gayong mga product. No, and then syempre with the discount price, especially kung ikaw usa gayud ka senior citizen. Ila man kalibot pagdala sa imong senior ID, ha? Para panigurado ikaw gayud maka-avail, no, sa atwa gayung mga biga discount mga katropa. And dugang pa ni ana kung kamo adunay mga gipantawag nato nga mga medisina din, ha, nga gadiin gipang mintinar. No, available usab ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness and Pharmacy. Diniusap sa gihapon sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa sa M Central Building, no, na din ha mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. Naranas palingki mga katropa, dali na kayo na malocate, ha? Dinaranas sa Ganti Road, tapad rata sa Mr. DIY. So available din ha mga medisina, mga pang maintenance ninyo din ha. No, Losartan, Ablondipin, o sa banat din na nga mga medisina nga din inyong gipang maintainer. Available in a very affordable price gayon mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginaginahimo nga mga affordable, barato ang ato mga produkto para gayon sa atong mga kabayan mga katropa, sila gayon panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang ato ang Biosupport Therapy

0: There are hearts therapy, ventusa, stem bath, and massage mga katropa. Inigayon ato ang mga naturopathic modalities nga dako kayog tabang para gayod sa kayuhan, kalawasan, ikalambo o ikahimsog, labi na o ikakusog sa circulation sa dugo. No, tungod kay kini ka mga modalities dako kay tabang para gayod sa natural nga mekanismo o kayuhan gayod sa lawas mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi kayod sa siyudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang atoang clinic address ana kita at bang sa Durian World. O di lang nato isigutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag moingon tag atbang sa Kawayan Drive babantay bata. Matingala sila sa tagbaw silag pangita kawa may clinic atbang daw sa Kawayan Drive bantay bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natong Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kay na atong signage din na yung Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo Anto Dernes, alas 9 buntag hantod alas 5 sa hapon. And then ang ato ang schedule for check-up and a consultation din na gayud sa Davao matag Lunes o adlaw Martes. Balikan na ito ang Tagum. No, tungod kay gibago na ito atong schedule ha, sa atuang oras mga katropa. Sa mga early birds na ito din ha. Pwede mo makatugay sa atong klinika sayo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa kabuntagon. No, and then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon mga katropa. Okay? So visit our Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare mga katropa. Oras alas 12:51 na. Og alas sa pagpadayon natong programa bago ta matusunahan ato sa pamina na pipila ka mga pahinumdom. Ining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag natog balatian din ha. No, nya dugay-dugay na nimo nang gidalatala. No, ay kawala sa paglaom mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa nga din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpinaud, pagpaminaw, dinigayad sa atong programa, The Secret of Health. Pwede sa gyapon na ito matulukan na ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya kayong balatian.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Yeah, po rin.
1: Ayan, bago ka na ito din, sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang pinko.
1: Kailan po na ka dugay, sir, nga dito mong gipamatik sa kawas?
2: Dugay na po. Maakit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na dito, no? Kamusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kinsi kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Nalang-anaw naman po rin niya. Nawa na po lang sakit sa pangulo.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo lang, sir. Wala tayong masakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon, sir, sa tanan, hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa nabusuway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, hindi sa itong nag-i-pratic po nga po. Testingan yun natin, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: Happy na itong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-ibig pag-usog sa Gino magpanawas ka mo. Bye.
3: Gidala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyo.

0: Kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santon Plus Coffee Mix.

Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: dahil gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

Summer Plus Gold. Balik kita mga katropa na itong programa The Secret of Health. Sa gapon ninyo mag-auban, your health consultant, ta CJ Nedruda. Pagkakining oras sa gapon natod ka ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Ilabi na ko ikaw at dunay problema din sa panglawas, ha? Mga katropa, ako kamong giauhag, no? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. O gakini ato ang mga pamaagi, mas maayogid nga diin samtang sayo pata, sayo pa, ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay hataga na o pagtagad. Gani sa ato ang matag client nga diin nag-atos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris. No, tungod kaya ang inyong health consultant o sa-usab ka iridology. Functional iridologist, mga katropa nga din through the iris of the eye. Munang tingala sila atong tanawon ng ilahang mata. Muingon na yun nga, Dok, naba ko'y problema sa mata. Nagingon na ba sila, Dok, naado ko'y katarata tirijom. No? Ang pagtanaw sa mata, mga katropa, pinagi sa inyong health consultant, dili lamang sa pag-ila kung unsay problema sa mata, doon na ba mo'y katarata tirijom, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanawa inyuhang mata tungod kay ang inyuhang iris, usa ka na ka-practice, no, nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts. No, nga din sa dugay ng panahon, nga diin pinaagi na is pagtanaw sa iris sa mata, doon na po day mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din hagayon sa imuhang lawas. No, adunay mga signs and symptoms, no, mga fiber, and then mga open and close lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala Dok, no, tinuod yun lagi. Nang paano ni mo nahibaluan, ha? Makaingon sila, mananag na dot, tungod kay ato ragitanaw sa ilahang mata. Tungod kay tinood yun na mga katropa, no? Ato ang atanaw na inyuhang mga mata, makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao, strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye, mga katropa, no? So, kana nga mga tawag din ni services, so, pwede usab ninyo nang ma-avail if you visit the Yes to Health Wellness Center. At ito sa atuang health information, maayong pagpaminaw and happy viewing Sir Raxo Mandela Peña. Maayong panyuto, katropa Doc, CJ Nedruda, watching for your program Secret of Health. Ronnie de la Peña of Mawab, Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take Yes to Health the products, mga katropa. Tinod yun na Sir Raxoman de la Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman de la Peña na tungod kay Firmini nagtanaw. No, nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din na sa imo, ha? Kauban sa imo, mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. Ato ta sa ato pagtuon, mga katropa, o katong ipadayon sa gihapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center o gamausa sa hinungdan nga nung daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud o kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food na supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa ato ang mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center, kundi aduna po tayo mga naturopathic modalities. No, kumuiskutag naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal. No, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage. No, ato arang naisgutan ko unsa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayud sa lawas, no, sa dihang kini gayud
pagahimuon mga katropa. Atong dungagan, kining gitawag nato og biosapper therapy. Kining biosapper therapy mga katropa, usaw sa gihapon kini kapamaagis pagpanambal nga din kung ato kining himuon, aduna usab day nga mga daghang benepisyo ang pwede gayud nato makuha. And good news tungod kay biosapper therapy, usa kini karon kay naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa tibuok kay Davao Region. Unsa man kini biosapper therapy? Ang biosapper therapy mga katropa, usa kini ka device no, nga diin hatag og high to low electromagnetic energy. O gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites sa virus bacteria sa atua gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosapper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa atua gayong lawas og pagatanggalon ang mga parasites og tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atuang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosapper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic nya luya kayog lawas, galuspad ang nawong, ilabi na kung giubo. Ato agi nang gina-advise pag biosapper. Okay, para patyon ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo'y hinungdan nga nung ikaw nagluya mga katropa. Dagan ang mga benepisyo nga ato makuha. No, kung kita gayud mo gamit nining gitawag nato nga biosapper, sumala sa pagtuon, you will be resistant no to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud nining gitawag nato nga biosapper mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience nining biosapper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw. Ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no? Murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No, grabe na sa mga katropa nato nga diin adunay problema sa blood circulation. Ang biosapper usad yun na sa ato ang gina-advise mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsay mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nini nga biosapper. Sa dihang kita gayud mag-undergo ni ini mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asan kaniya na even cancer cells mga katropa, dako kay tabang kining gitawag nato nga biosapper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kay ning tabang para gayud mapugnan, no? Mao man ning pinaka purpose or mao pinaka dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells kana dapat mapugnan. Mabayan na pag dunay mga cancer ato yung ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayud sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa ba nga mga wrong habits? Ato na ginapalikayan. No, para gayud dili mo grabe, dili mo daghan or mo dako ang cancer cells. Mao nang paggamit usab og biosapper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan. Dili lang mapugnan ha, kundi iha jung ginapa-shrink ha, buot pasabot iha jung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayud mga cancer cells sa ato ang lawas mga katropa. Ana kanindot, no, kining gitawag nato nga biosapper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, the yeast and the worms. Even worms, no, sa mga katropa nato nga din adunay mga binuhi din as lawas. Basig natingala mo din na haladok kusog bang kumukaon pero nganong dili lagi kumutubo. Or I mean di lagi kumutambok. No, grabe pa kaonon pero maglisod og tambok hay basig mga katropa. Aduna mo'y kipantawag na to din ha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms mga katropa. Ay naku po, pagmudaghan na sa atuang lawas, gitawag na siya og kawatan.
Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Amo nang tingala mo, hala dok, hilig ba ko mukha o gulay? Kusog ba ko muhigop og sabaw? Pero ngano lagi, murag luya manggihapon ko, mura man kog malnuris. Kay basic ang mga sustansya tuara paingon sa imong mga binuhi, na? Amo nang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mukha o karne. Gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mukhaon o karne. Hantod nag-edad ka karon pila man imong edad. O niya, nagtuo ka o kabalo ka nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karne man, no? Tungod kayang karne magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy raba, basta kay maluto na, hala, bira, no? Kana nga mga karne, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa yung mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisagunsa og pabukal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Mao nang musugotag sa dili, doon ay joy binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinungdan, nga nung adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may adunay mga vitamina nga din ginainom pero nga nung kaha nga pirmi maghihapon magluya. Nga nung kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O so siha kay basig daghan na kagbinuhi din ha. O kini ato ang biosupper therapy usas sa pamaagi nga diin. Iyang patyon ka ng mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupper therapy and the electronic magnetic energy mo'y mo-flow paingon sa imuhang lawas o ginahina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katropa. At ang ikatulo, nga diin na nindot kayo nining gitawag natong biosupper therapy tungod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen dinha gayud sa ato ang lawas. Oh, di ba asa kaniya na? Halimbawa, aduna kay high blood, aduna kay diabetes, you have heart problem. No, ang paggamit gayud dining gitawag nato nga biosupper therapy. Grabe ka nindot mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa ko doon na kay hypertension. Ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired a condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So kunana ang pagkaproblema na din na mismo sa imuhang blood circulation. Nga din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupper therapy usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mauman na yung kadala og oxygen. Nutrients, no, sa kinatibuk ang lawas. If you have poor blood circulation, maunang musugot kag sa dili, adun na dyan kay pagka problema usab sa oxygen production. Maunang kadalasan sa may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gamalabi nagmudagan, atuwa hangak na yun. No, kay kulang manog oxygen supply sa lawas. Maunang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayud ang circulation sa dugo mga katropa. Gamit nini ato ang biosupper therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na tog fights cold, flu, and infections, infectious disease. Maunang kung ato na yung mga ubo, no, mga sipon, usa gini sa ato ang ginarecommend kini ato ang gitawag nga biosupper therapy mga katropa. How about sa mga samad-samad? No, asa ka na, even mga samad-samad mga katropa, no, no, unsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or nabinagkutsilyo, no? Ang biosupper usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Abot pasabot kung undergo ka og biosupper and if you have cuts, no, scrapes or wounds dinha sa imuhang lawas, ginapapaspas niini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom sa Tagalog pa paghilom ng iyong mga sugat. No,
sa paisbisiani pag-ayo raman, no? Pag-ayo sa imuang mga samad. O, yan na ginapapaspas kung ikaw gayod bag-andrigo gayod, dog. Gitawag na to ga biosapper therapy, therapy, mga katropa. If you have pain, no? Unsa pa na din, ha? Mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no? Braso, abaga, ang kugo, mga katropa, sa hawak. Bambay supper, dako usap kayo ng tabang. No? Kaya sa rason pa lang, it will boost the blood, the circulation. Dako kayo ng tabang, no? Tungod kay some of the reasons nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan. Tungod kay usak ka na ka mga indication. Basig, adun na ay pagkakulang o supply o dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No? Inanaka tawag din ka broad. No, kining gitawag na itong blood circulation. Mabitaw sa atong Yes to Health Wellness Center. Una dyan na itong gina-check ang blood circulation sa atong client. And then una po na itong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation at wala dyan na ginapakusog. No, kay bisag unsaon na itong suplemento, unsaon na itong pagpainom o mga makapaayong mga ilim nun, especially mga juicing therapy na ito. Bisag unsaon pa na ito na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atuaga yung mga pagpanambal. No? Munang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan kita gitawag na itong detoxification and cleansing program, mga katropa. Ang biosupper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity, and even improve sleep. Sa mga di maglisod og tulog din, ha? Halas, huwain ninyo kiniato ang biosupper therapy. Nindot kayo, mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik kagyapon ta circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, maunang pagpatong sa alas 8 sa gagabihon, antod alas 9, batiyo na tagkatulgon. Magiday natural nga mga pamaagis lawas. Pero kung gani, di nakakabatiyon o gatulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosihay mong kagalingon. Basig, aduna na dyan kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong oraso, maong sa gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant na CJ Nidruda. Karunay magkaingon, ugma ka pahinomdom ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw sanan, and God bless us all.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turella! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Pati rin iwa kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang! Biyari ito yung mga utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa!
2: Nibalik na mo si Judith! Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
0: Exciting!

0: Sili, sili, cha cha.
1: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super Indian ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na, ha?
2: Gano'n man?
1: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.

0: Saya lagi kakak pun saya problema.
1: Mingau lagi kayu tita. Sukan nga nasa aburdang akong uyab. Dito sa Dubai, mingau kiko niya.
0: Uyab ramana.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
1: Ha? Unsa pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tuwod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin, nagasukasukan ako, o kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyunda nga ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunga. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligon pa dyan din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
19: Gwapo. Oh. Si taong-taong tingkas ang bunga.
18: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
19: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
18: Kaya na kanya, salamat.
20: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
18: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
21: Pahin sa harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
18: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
21: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
22: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Oy, Maggie!
1: Kumukaong ganita. Usap-usap, papun. Dili lang kay Dritso ni Mugtulon. Exciting?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Settled Basketball!
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon na wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santon Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Papalit sa mga butika nga duol sa inyo yung mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, par. Aminaw, ragod, par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pala kay tuli.
7: Exciting!

0: nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
3: Tama sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay, Cebu. Na initubo nga na kumbukulo hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
6: Santo Plus Gold. Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin Vitamin C. Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: May adlaw ka natong tanan. Ano yata karoon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
13: Paggamit ginagawa sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginagawa sa ka-epektivo.
12: Gusto ba mo na-obserbahan sa inyong mga lugas sa mais?
13: Dangko, himsog.
12: Nabay na kuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uuma?
13: O, na, kanang uban na kong katapan na wala sila ka gamit o Crop Gold. Kaya nung sila nga kasi gamit din mo, so nga nga nung lahi ako.
12: Okay, kapila ka mo nigamit?
13: Sa, ikan sa pag pugas na ko, niyap lang kong kinsikanlaw, niyap lang kong ispray.
12: Oo.
13: Iyap lang kong pulong kanlaw, niyispray na kong ko.
12: Iyan mo na pamatulaan ka ron nga nakugi kayo improvement sa iyong pagpanguma.
13: Dako, okay kayo.
12: Pila kayo increase?
13: Sa so, una, malipay may mabutog sa gatos ka at puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
12: 130?
13: 140.
12: So, kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa nahihabot na yan?
13: Oo.
12: So, kung saan mo itaag ni sa iyong mga kauban ng mga mag-uuma din sa iyong lugar?
13: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa kanigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
12: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
16: Wow!
15: Binaw, be? Pinaganil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
17: Exciting!

0: Lagi tahu family day. Sunday is family day. Gumikan mga katropa ni Ana. Ang matag adlaw mga kaigsunan nga tawag nato mga katropa kuan. Matag adlaw Domingo mga katropa. Maray pinaka importante nga magkuyog ang tibok membro sa pamilya. Kumusta man ako mapahinaw tining adlaw mga kaigsunan nga kita nas kabasko kapiskay nga panglawas. Punos kadasing mga katropa, bisan pa man sa atong mga pagsulay kinabuhi. Apan iagya pong kita nakigbisog para mabuhi tanga patas mga katropa. Nga tayo matawag nato, wala ta mga katropa, yatakan nga ubang tawhanong katungod. Importante lang, mong inabuhin patas mga katropa, wanay mo babag nato din ha. Kumusta man, tibok probinsya sa Davao del Norte. Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental ug Davao de Oro. Kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Ubani ko ninyo hangtod tangadto sa Las City alas 8 sa buntag sa atong programag inyong tulumanon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ako inyong alala higalas kanginan Bong Algabri, live na live kita madungog ninyo mga katropa dinhi sa atong pagparaguban. Sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Ug siyempre mga kaigsoonan magkita usab kita sa atong Facebook page. XFM 107.1 Tagum City. Kung ingon man mga katropa dinhi usab sa atoang kaugalingon nga account Alexander Umaki Algabre, makita usab ta dinhi mga katropa. O sa YouTube mga katropa, makita ta dinhi sa YouTube sa katropa sa XFM Tagum City mga katropa. Makita ta dinhi mga gisunan sa katropang Arnel Cortez. Yon ris katropang Arnel Cortez, makita sab ta rin mga katropa sa katropang Arnel Cortez nga tawag ito ga Bullseye. Nga program mga katropa dinhi sa ihang tawag ito katropang Arnel Cortez YouTube manato mga katropa. Makitan-aw lang din ha.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kumusta man tibok Tagum City? 23 ka barangay mga katropa sa Tagum City. Makita nato karon mga katropa dinhi sa ato mga Facebook page ba. Nga daghan mga katropa mutumaw nga mga kung ano mga page bitaw sa barangay. Nauna mga katropa listen kay mag-search tag mga kuan sa barangay mga katropa, walay mga update. Pero karon mga katropa mga bisag wa ta mag-research mga katropa di nato i-search mga katropa nga nagkadiya mga barangayan sa atong nasod sa Pilipinas. Pero tinadaghan mga katropa mo tumaw mga kaigsoonan ay mga birthday, ay mga update, ay mga activity, ay mga project. Sa una, lisod kayo mga katropa. Ultimo, pag-search sa ito mga katropa, kung sa mga update, walay mga update na kabutang. Pero karon daghan na kaayo ba? Talimadon kaayo ba? Basta nagkaduol na mga katropa ang pinili ay. Mahinayo na rong November 2 mga katropa, magkambyo na punta mga katropa o magpadayon pagyapon mo din na sa inyo ha, mga napili ng mga elected barangay official o sa pa'y napili o sa pa'y elected mga katropa. Murag na dubli, no? Na dubli mga katropa ang kuan mga katropa, murabag yung ingon na mga katropa sa uban nga bindalo. Ay, nako. Yaw na mga katropa. Bitaw, hala. Kay maunay giingon mga katropa nga daghan na kayo ang makita karon sa mga sityo mga katropa nga nang lihok, nagsuroy-suroy na mga katropa, mga barangay kagawad nga magpasubli. Naapoy mga bag-o mga tropa, mga kagawad ganyan to mga tropa. Unya, mamalik na pun karon mga igsunan, gumikan kayo itong nakahuman na sila sa ilang termino mga tropa. Unya, ang uban wakahuman, napulihan. Gusto mo balik mga tropa, magpapili, pag-usab. Nanapon mga tropa, laing tik-tik, bulatik po mga tropa, ang atong sometimes madungog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dili itong ingon mga tropa nga, sometimes we need bendalo. Ay, nako na lang yun.
1: XFM. Bullseye! Bullseye!
0: Bitaw. Kumusta man mga katropa din ni usab sa Davao de Oro? Kumusta man rin napita o din ni sa Kapalong, Santo Tomas? O gadri usab mga katropa sa kuan mga kaigsunan? Sa ato mga katropa ang tibuok probinsya. Burn out, okay. Yeah, baris nila burn out. Unsa man, padayon ta kay burn out man. Okay ra, kay naman ta sa YouTube, no? Naman ta sa YouTube, oh, padayon lang ta. Burn out na ang transmitter mga katropa, na unsa ba ni? Ingon, kuan na mga katropa, starting May

26. Ang nagkuan makatropa sa atong sugang dagitab ang kuan na ang Davao Light DLPC. Murag Davao del Norte to. How about mga katropa din is Davao de Oro kay ang atong transmitter na aman ris Davao de Oro mga katropa. Kung sa Nordico pagyapo ni mga kaigsoonan, so kuan na mga katropa. Kuan pa kining gikinhanglan pa ni mga katropa og kuan. Kinhanglan pa ni og maintain siguro kung sabah. Sige lang burn out yung mga tropa ang ato ang transmitter diri sa Tuburan Mawab Davao de Oro. Burn out usahay mga tropa makuanan matumbahan mga tropa o kuan ang linya matumbahan o kahoy. So wa na maintenance kay mga tropa mahinluan mga kilid-kilid gumikan kay kisabe di maluya na mga tropa nga naay makuha mga tropa wa pagani mahuman ang kuan wa pagani mahuman ang kontrata na anay mga tropa mupuli nga DLPC mga kaigsuna pamahuman ang kontrata 2028 pamahuman ang kontrata mga tropa sa sa kuan Nordico pero padayon pagyapon until 2028 kaya patay 2027 na 1 year pakapin mga katropa ang serbisyo ni ining Nordico diba? Sa malagi din nga makaluya. Kain na may atat na atat mga katropa ang mapuli dayon. I hope nga kanin mapuli dayon mga katropa. Klaro po ang serbisyo ni ini. Si Piatto si katropang kuan ka ganya, katropang Kenneth mga katropa sa atong YouTube. Kaya tuwa dito sa YouTube mga katropa naka-live ganiha sa kuan. Sa tingala, maubito ng tingala kung nindaghan magkalit ang viewers katropang Kenneth. Kaya tingala ko kang katropang Arnel itong kuan nga YouTube. Pero pati daghana, viewers ganiha. Niabot na itong 30 kapin. Kapit na mag-40. Subscribers na itong matropa, almost 44 na punto. Almost 44,000 mga tropang subscriber. Unya, sa atong subscriber karon mga tropa sa atong XFM Tagum City nga kuan mga katropa. Mo ani ang official nga ginagamit nato mga katropa sa mga program namo. Dari sa ako ang program sa Exciting Pilipina. Mao ning ginagamit gyud mga katropa nga YouTube mga katropa. Kining XFM Tagum City. Ora ni siya. So padayon lamo dinha mga katropa kay katong nagpaminaw ka sa radio sa 107.1. Run out man mga tropa ang ato ang transmitter so di ta madungog dito ang binog tingala mo ko nga daladala mga simukan taas kag linya. Run out dito mga tropa di modo diri mga tropa rata makita karon ninyo sa ato ga social media sa ato ga Facebook page o sa YouTube mga tropa sa XFM Tagum City. Ya sa atong YouTube, makita tayo sa XFM Tagum City. Pwede mong padangat din na mga tropa o sa atong Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City o sa atong kaugalingon nga Facebook page Alexander Umaki Algabre Senior na address si Alfredo Hikali. Good morning, Agawbong. Good morning. Si Anastasia Algabre Priglo. Ay, ang akong pinakagwapang iyaan mga tropa din sa Labon Sulop, Davao del Sur. Good morning sa akong buutan na pamangkin na si Bong Algabre. Di basta-basta, no? Mag-ihaw kag manok, mula ako diha kay buutan, God. Kumusta man si Bilin? Disgracias, Bilin, sa motor, mga tropa. Hindi ka malikaya na mga tropa, no? Bisag unsapanin mo nakahanas na mga tropa sa motor. Naagi panahon, mga tropa, ang musipyat, God. Ay, kuan ko na. Tawag na ito, mga tropa, ang exhibition na daan ng motor, eh. Duha out. Ko araw mga tropa, exhibition na daan. Di, balance na, balance-balance sa kanyana. Wala nga, di kumpiyansa ang mga tropa, kinahanglan advance yung permi. Ako, niagin ako na, pertindagahan ng disgrasya na ako mga katropa. So, matngon lang yun. Kaya gitugot pas Ginoo mga tropa, mga disgrasya ka na ako, nako kanya ato, wa na ko ron. Gitugot pas Ginoo. Grabe, disgrasya lang sigutan, grabe na. Pero ning mga kuan mga tropa pila na kun katuig almost kuan na pud kuan na pud katuig kadiot lang pila na katuig no pati na bayo-bayo na gyud kuan na pud dugay-dugay na pud nga wa ta maka kuan ma disgrasya kaloy ang Ginoo kay mao na giingon ta mga tropa nga okay lang basta kuan na gyud
gibuy lang gyud ka mga tropa ko adunay paspas ka sa kaskasero din ha mga tropa gusto mo birthday mo birthday ka ayaw pa kay go ani mga tropa ayaw pa kay glalis din ha labi na kadunay mga pagitgitan gyud ano ko ana nga kuan gyud di ba Randy Santisa importante lang gyud gibuy lang ayaw la pag kuan kung init og ulo ng uban diha mga tropa i-down ang imong kuan mga tropa imong kainit pud sa ulo Ma'am Teresita Tutor Estrada Basitas, good morning. Good morning, Sir Bong. Nawala man sa radyo. Ulagi, burn out ang mawab. Burn out ang transmitter na mo. Ikalit o kawala. Ma'am Basitas, good morning. Kung sa mo ka ni Ma'am ni Sir Mervin? Basitas, ma'am. Kumusta man si Brad Nako, Mervin Basitas, si Technical Sergeant? Kumusta na ka, Brad? Sa Tupa at Tofab? Wala daw radio. Sige, kung nawala sa radio, naatad rin sa ato ang YouTube sa XFM Tagum City o sa ato nga Facebook page na ata. XFM lang ang si YouTube, mga tropa. Wala 107. XFM Tagum City lang ang YouTube na to. Pakisubscribe lang din ha kay Bago Magunisya. Good morning, Jim. Aw, tingalaman ko. Morning, Dekan GE, mga tropa. Alright, padayon tari, mga tropa. Rodel Opinaldo. Good morning, Sir Rodel Opinaldo. Dari karon sa may Visayan, kung ako masayop. Good morning, mo diha, Sir. Paki-reply lang ko, Chang. Ten, Ken, kay... Roger na to siya. Wala pa no, wala pa yung nangita kang ano, kang kuan? Ken? Wala pa yung Arendre Ken, nangita kang GM? Wala pa daw GM? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparag-uban. Dari sa atong tulumanong mga katropag inyong programa mga kaigsunan. Ako pagyapon ni Olala Higalas kong inan, Bong Algabre ha. Murag ni Dublim, ako tingog, what? Okay, ito. Okay rato gani ha. Alright. Postbon ko adlaw karong Domingo mga katropa. Pizza City ni Gabulan sa Hunyo, tuig 2020. Size na mga kaigsunan. Dari gapon sa atong programa inyong tulumanong. Grabe din politics mga tropas Pilipinas, no? Matod pa ni Chis Escudero, wala akong sinasamahan. Pero, niadto maligay ka sa kuan. Na kuan yun ka, nadalag yun sa ginatawag na to, sumama ka lang sa minority. Para maging majority po tayo. Para wala ka ng kaso. Binuang. Binuang! diba? Wala akong sinasamahan. Matod pa niya. Iniwang grupo. So, asa man siya karon? Nahilong ba ni si Chis Escudero unta mga tropa gumikan kay naapil biya siya sa Malita daw. Naapil biya siya sa kuan mga tropa sa pangalan ng Hinganlan mga tropa nga adunay gidawat mga tropa sa kuan kining gitawag na to flood control. Diba, nahilom to siya, unya, ni kalit magkuan mga tropa, kalit mag-abot mga kaigsunan. Atong kuan, nagtuopon, mga ito, nakapili dahil sila kuan, pero pili nagbago mga tropang Senate President pro tempore. Unya, kuan po mga kaigsunan, kining gitawag na to, ilis na yung mga tropang mga kuan, mga committee chair. Kaya naana, naadto man mga katropa si Kuan. Naadto man mga katropa si Chis Escudero. Pero wala lang yapos nakabot og 13. Alright, padayon ta. Ang atong kuan ni karong mga katropa, gubot pa sa lukot ang ato mga katropa nga hisgutanan karo mga kaigsuna. Dirita sa politika mga katropa nga hisgutanan. Gubot pa sa lukot mga kaigsunan. Nang una mga katropa, dinhi sa naguna natong hisgutan, kini mga katropang problema gid mga katropa sa atong mga official
napili na tumo official unsa ba ni interest mga katropa pa, personal interest tapoy mga brother tulpo mga katropa tulpo brother idol ako ni sa una mga katropa nawa ang kong pagka idolo ni mga tawhana mga igsoon wala gid mga katropa tinuod lang kini sila mga katropa ang himo na ako mga katropa sa una muraga kung ano ko bang ganahan ko mga katropa nga nung nag media pod ko na ako niya akong trabaho mga katropa kay diri mga katropa nakita na ako ang ilahang sincerity ba sa media people mga katropa nagtabang atos tao pero sa kuan mga katropa muraga nakita na ako nga dili pod muraba ka ng sukwahi mga katropa sa akong nakita kani adto murag di mao mga kaigsuunan. Kay di wa na gid tinuod lang wa na mamao kasut lang kay nawa mang

0: dinis kalibutan mga katropa sa kuan mga katropa sa politika sa Senado. Kinsa man gyud mga katropa ang nag-alagad sa katawhan mo ning pangutana karon mga kaigsoonan sa ato mga Pilipino?
1: Pulsaan!
0: Kinsa man gyud nag-alagad? Ato isgutan karon mga katropa, kini mahisgutang isyu. Nga nagdanit kini mga katropa sa atensyon sa tibuok nasod. Ang nagpadayon mga katropa nga panagbangi og kagubot sulod mismo sa Senado mga kaigsuunan.

0: Ang Senado, mga katropa, usa sa labing importante nga institusyon sa atong demokrasya. Dinhighimo, mga katropa, ang gihisgutan ng mga balaod, mga igsoon. Diba? Dinhighimo, mga katropa, balaod nga adunay dakong epekto sa kinabuhi sa matag Pilipino. Apan, unsa man mga kaigsoon na atong nakita o makita karon? Imbis nga mag-focus kini sa pagsulbad mga katropa sa mga problema sa katawhan, mas makita nato karon mga katropa ang mga politikong panagbangi mga kaigsoonan, panaglalis sa liderato o mga personal nga interes mga katropa. Pusan! Ang pangutana karon mao kini mga igsoon. Kinsa ba ang tinuod nga napiktuhan sa ilang panagbingkil karon? Pusan! Dili man ang politiko, mga politiko, dili man usab mga katropa ang mga dato nga adunay igong kwarta bisan unsa pa mga katropa ang mahitabo sa ekonomiya. Ang labing mapiktuhan mao gayud ang ordinaryong Pilipino nga naglisod matag adlaw mga tropa sa pagpangitag panginabuhi mga igsoon. Samtang nagdebate ang mga politiko sa ilang mga tropa ang kaugalingong interes, adunay inahan nga naglisod pag budget sa gamay nga kita aron lamang pakaunon o mapakaon mga katropa ang ilang pamilya. Pusay! Adunay mag-uuma nga walay gikapo kaneng wala gihapon mga katropa ay kasiguruhan sa presyo sa iyang ani mga kaigsoonan. Pusay! Adunay trabahante nga kulang gihapon ang sweldo bisa nagsaka mga katropa ang presyo sa nagunang mga palaliton. Pusay! Dili sayo mga katropa nga adunay lain-laing opinyon sa Senado. Bahin man kana mga tropa sa demokrasya. Apan kung ang panaglalis mga katropa mahimong hinungdan sa paghunong sa trabaho o paglangan mga katropa sa mga balaod na makatabang kinis katawhan, lahi na kana mga katropa nga istorya.
1: Alos na mailhan ang panagway sa usa kalalak.
0: Nun sa mga maunay giingon ta mga katropa nga bangis mga katropa nga panaglalis din ha ang dili maayo mga katropa ang hisgutan mga katropa. Diba? So, ang ngayon lamang mga katropa nga ila po mga kaigsuunan nga hatagan ng pagtagad. Kay lison po kayo mga katropa, igo lang sila diha mga katropa, mga sige o ga ngak diha. Murag si, sila rapi tulpag, irwin tulpag, ngak lang po. Wala kong ingon na wa mga katropa kung bilib ni Matohana. Ang serbisyo publiko dili kompetisyon mga tropa sa pagpakusog sa tigog. Dili usab kini mga katropa kompetisyon sa pagpakita o pagpakitan kinsa mga tropa ang mas gamhanan. Sa ato lang mga tropa ha. Kaya kita may apektado na ining ubos nga hutong sa katalingban mga kaigsuna. Kompetensya bas gahong? Ang serbisyo publiko mao ang paghatag mga katropa ng resulta nga mabati mga kaigsoonan sa katawhan mga katropa. Pusay! Sa maabot mga kaigsoonan nga mga tuig, musugod na usab ang pagpangandam alang kini sa sunod ga eleksyon mga kaigsoonan. Pusay! Daghang politiko ang magpakitang gilas, magpa-interview o magpakita mga katropa sa social media. Pusay! Apan isip mga butante, kinahanglan nato mga katropang pangutanon ang ato mga katropang kaugalingon. Unsa man gayod ang ilang nahimo sa dihang sila, aduna mga katropay gahong. Pusay! Mga igsoon, ang Senado dili intablado. Ha, dili kinintablado sa drama. Kini mga katropa usa ka institusyon nga gitukod aron magsilbi kinis katawhan o og kung aduna mga tropay, mga leader nga mas gipili ang politika kaysa serbisyo, adunay katungod usab ang katawhan sa pagpahinumdom kanila nga sila mga tropa gitrabahuan sa publiko. Ug dili ang publiko ang nagtrabaho alang kanila mga igsoon. Kaya nakita mga dato karon mga katropa niining panahon na nga kining mga tawhana mga katropa mura bagwa naman lihok, mura bagwa na mga katropa mo trabaho, gumikan mga katropa usab sa ilang bangayan, nag-ilog sa power mga katropa imbes ang tanang katawhan ang ilang alagaran. Apan karong panahon na mga katropa mura man mga katropa aduna ginakita itong panimhoan na itong dili maayo. Dili ba Tristan yat gulay? Nakita na ito karon mga panahon na mga igsoon ang ilang panagbangi, panaglalis karon mga katropa din ha ang ilang mga katropa ang gahong mga kaigsoonan na dili sila mawala din ha mga katropa o ang sila mo mahimong majority aron dili mahinayon ang unsaman mga katropa ang ilang gipangtabunan din ha. Kung wak mo'y gitabunan din ha mga katropa, ganun di man ta maghiusa? Ganun dili man mo maghiusa? Kuman ang gawas mga katropa mapangalan na ining ubang mga politiko din ha. Ang uban ng mga katropa nga preso na, gumikan kay wa mo kuyog mga katropa dito sa gusto nga si panguya mga katropa aron di mahinayon ang kuan mga katropa kaso. Kung unsa mga katropa ay kaso din ha ipadayon na ninyo. Kay mao man kana mga katropa tinuod ka mga katropa hitabo. Dipinsahan man na GC Alira, di ba? Dipinsahan man na GC Alira sa kuan og di tinuod, mugawas ang kamatuoran. Pero nganong manggawas mo yung pangalan ni mga katropa walay kamatuoran. Di ba? Unya ang 18 mga katropa ka mga Marines mga tropa. Apil man to mga katropa nga ilang gipatawag din ha. Apil sa majority mga tropa nga kuan gi bulgar ang pangalan. Mabita to giingon ni kuan mga tropa giingon ni ISPE mga tropa Senate President Cayetano mga kaigsoonan nga hinganli. Kay listen kayo baga ingon ta nga nay na kauban na mo din he nga involved pero di ninyo hinganlan. Hinganli kay naa na magid mo din he. Bisa pag kaoba na muna nga majority na as majority, ihingan lina og kinsa na sila. Kaya harun mutubag sila sa aligasyon batok na to kanila. Kumao na. Mabita mga tropa nga na-involve ba din sa mga tropa ang pangalan ni na mga politiko baga igsoon. So naigo mga tropa, nidipinsa na yon. Katong kanhing SP mga tropa nga si Soto, nidipinsa usab dayon mga kaigsoonan. Nadili ko na tinod, wa ko na yung kamatuuran. Diba? So kana mga tropa nga mga punto mga kaigsoonan. So dapat mga katropa ipakita mga katropa po din ha ang inyong aligasyon unsa ka tinuod. Naigialigahan mo din ha. Dipinsahin ninyo mga katropa hangto sa makayo nagdipinsa nga kanang ilang mga gipakita din ha mga katropa mga dokumento kunuhay mga kaigsoonan dili na tinuod ipakita nga dili tinuod. Simple man as that mga katropa. Pero ang tinuod gani, atubanga mga tropa, ang singgit sa katawhan. Iha na magkabulabugay mga igsoon. Sakit man pamainawan mga tropa, ang bangayan, bangian karong mga tropa din sa kuan. Kaya karong Lunes po, paabuta karong Lunes mga katropa. Kay ang kuan kuno mga kaigsoonan, usa to'y giingon po mga tropa ni Rafi Tolfo, o ni Erwin Tolfo, Quilihan, Ipadakop, kung aduna hiring-hiring na po nga mahitabo mga tropa, kuyawan ni Bindalo, oy. Kuyaw po ni si Bindalo, no? Paastig-astig pag yung mga tropa, o niya, nang gawas ninyo mga baho na hinoon, mga persona ni baho, nang gawas na hinoon. Wa daw si gidawat mga katropa. Kato si kuan mga katropa si Rafi Tulpo kay apil man mga katropa nga nag-deliver po daw sila dito mga katropa sa Green Hills ba to? Sa ilang kuan? Ilang Pinoyana? Wagin ko no mga katropa, pamatudan ko no. Yan, pwede sila mga katropa mo, kuan kay isog man, ay man yung nagsuuna, gumikan kay isog lagi, kay, pero daghan mga katropa bodyguard. Ipalibutag mga bodyguard, iso gani ka, mag-inusara ka. Wakay bodyguard, sulong daw rin, ari daw rin sa Daba, wakay bodyguard. Unya, hagitan ni mga tao din ni mga tropa, wakay bodyguard. taong tag taga Dabawin nyo magyag di ba mabahagya po na imong ikog din ha. Kaya giluwa ka na sa Dabawin nyo. Giluwa ka na sa imong mga kababayan din he. Na, giluwa na mo. Tungod kay ambot lang. Lisod na kayo mag-istorya. Tapos mga kaigsunan. Sa ako nag-iingon, kauban mag-inamo ni buhat mga tropa ka ni Adto. Believe man ko ni mga managsuuna, pero basta ngaan nga kwarta mga tropa hisgutan di ay. Bisag unsa pa ni mo mga tropa kakuan. Basta kwarta na hisgutan mga kaigsunan. Naku po. Pwede na yung balion mga tropang balaon. We need, sometimes we need bendalo. Ay, naku. Tabo katao ergon mar ay katao alang kang marlo ba alright padayon tari mga tropa sa atong pagbanag-uban mga kaigsunan alas 6:34 na mga tropa rin gapon sa atong tulumanon kini atong pagbanag-uban hatun gapon kanato mga katropa sa mga produkto mga tabang sa pagpaligon sa atong panglawas mga katropa ayaw kalimot mga produkto nga dakog ikatabang sa atong lawas ang ato mga tropa mga produkto sa Yes to Health. Kung gusto ka mga tropa nga basko kanunay ang ato panglawas mga kaigsunan, gamita mga katropa ang ato mga produkto sama mga tropa sa trio nga produkto. Naguna din na mga tropa ang Santon Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabay ka na mga tropa sa premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Ug siyempre mga tropa ang ato ang ascorbic acid, Santon Vitamin C. Boost your immune system para kanunay ang lagsik ng atong lawas. Layo ta sa mga balatian. Dili usab mga katropa makalahuta itong balatian. Basta ang ato mga kaigsunan na immune system lagsik pirmi mga katropa. Mauna mga kaigsunan ang atong gamiton para mga katropa ma tawag natog malikay ka sa nagkadaiyang mga balatian mga katropa. Siyempre mga kaigsunan, kung kape hisgota mga tropa, nga ito ga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, o ga siyempre mga katropa, ang ato ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga adunay Vitamin D3, o siyempre anti-cancer nga kape, mga kaigsunan. Mauna mga tropa, ang atong gamiton everyday sa atong every life, mga katropa, everyday. Mauna usa sa atong gamiton mga katropa. Alas 6:36 na mga tropa rin gapon sa atong pagbaraguban samtang sa pikas bahin sa ato mga katropang hisgutanan. Ganit na mga katropa sa atong laing hisgutan mga kaigsunan. Kining mahal mga katropang palaliton. Nganong ang katauhan maugay pirmi mga katropang maapektuhan. Mana politisya mga tropa maapektuhan, kita man pirmin ini mga katropa maapektuhan. Diba? Usas labing dool mga tropa nga problema nga gibati sa matag nga pamilya karon, maugid kini mga tropa ang pagsaka pirmi sa presyo mga tropa sa baga palaliton. Sa una mga tropa ang usa ka libo mga kaigsunan, usa ka libo ka pesos mga katropa, makapalit pa ug daghan mga kaigsunan nga paminhanglan sulod mismo sa usa ka semana. Tinuod lang. Lipay kami mga tropa, mamalingki kami sa una. Labing dako dalong pamalingki sa una mga tropa sa ning akong misis. Usa ka libo. Di na siya ka kuha mga tropa. Maglisod na siya dala mga tropa pag uli. Pinahanglan sugaton kanang atur sa mga brato-brato mamalit. Diba? Mauna mga tropa ang sitwasyon kaniadto usa ka libo apan karon mga katropa murag usa ka paghapak mga katropa sa hangin ang kantidad sa kwarta mga kaigsunan sulod lamang sa pila ka adlaw mahurot na kini mga kaigsunan sa bugas pa lang sudan pamasahi ug uban pa mga tropang batakang panginhanglan tinuod lang sa ako lang pamilya mga kaigsunan tulo akong estudyante. Ang budget mga tropa ni ana sa duhan ako budget labing gamay mga tropa kini duhan ako 300 ako elementary college man duha so 300 labing gamay sa usa ka adlaw lang na unya ang akong elementary di mapuna mga tropa magpapire pasahe So, ang sa budget sa kaon sa balay, mga tropa. So, kanya laging kuan, mga tropa, 1,000 kung imo tinudon, mga tropa. Sa 1,000 kuwang rana. Kung bunggag yun ka, mga tropa, din na sa mga panginahanglan sa balay, pagkaon. Pero kung imong budget-budget ito, mga katropa, kanang 500 pesos, mga katropa, kulang rapun na mga kaigsunan. Inadawan na ito. Balita, ibutan ito, inadawan karon minimum, mga katropa, 500 kapin. Kung imong tinood na, mga katropa, kulang kayo na kanaadlaw. Tinood lang. Kana, mga katropa, ang wa matanaw karon sa ato, mga katropa, ang gobyerno, nga grabe pamahal. Sa agingon na, mga katropa, isigutan ito kagani, wala mapiktuhan ang mga adunahan niining pagmahal mga katropa o ganing inflation. Kung mga to kita mga tropa sa merkado karon, makita nato mga tropa ang kahimtang sa mga konsumidor. Ang uban mga katropa maglibog unsay paliton kay kulang mga katropa ang budget. Ang uban mga katropa mupili na lang og mas barato bisan dili kaayo maayo ang kalidad. Mauna, mga katropa, ang among kahimtang ng mga pobre. Ang uban, gani, mga katropa, mapugos na lang malamang, mga katropa, pagpaminos sa ilang kaon, aron lamang makalahutay. Sa una, mukaon ka, mga katropa, sa usak-adlaw katulo. Karon mga katropa, mukaon lang kagkaduha. Usay palabihon pag ina mga bata, mga katropa, usay kausalang kamukaon sa usak-adlaw. Pero kung nag-uma ka, mga tropa, lison po kayo kausar ka mukaon sa usak-adlaw. Kung nag-uma ka, karong ang panahon na. Ang masakit, mga tropa, pag yun niini, mao, mga tropa, nga daghan sa atong mga trabahante, wala makasinati ug igo nga pagsaka sa sweldo. Ang presyo sa tanan, mga tropa, ang butang kusog mga katropa ang musaka, apan ang kita sa kadaghanan, magpabilin, mga tropa, ang gilansang mga kaigsunan. Nagpabiling gamay lang gihapon hangtod karon. Matawag na itong unbalance mga kaigsunan. Ang epekto ni ini dili lamang mga tropa sa mga bugas. Bisan ang middle class karon mga tropa naglisod usab mga kaigsunan. Maibigto ha kayo, dili lang epekto kini nga ito sa mga bugas. Kani mga middle class mga tropa nga naay sarang ikakaya po. Naapiktuhan lang gihapon sila mga kaigsunan karong panahon. Ang mga ginikana, naghuna-huna, unsaon pagbayad, mga tropa, sa tuition sa ilang mga anak. Ang mga driver, nag-antos sa mahal, mga tropa, nga gasolina. Ang mga mag-uma, naglisod, tungod sa mahal usab nga abono o production, mga kaigsunan. Usay, makadungog kita, mga tropa, og report. Nga nihinay na ang krudo, nigamay na ang krudo. Ani gamay kuno mga tropa ang krudo uni minus mga tropa ang mga kuan sa oil unya ni ubos kuno mga tropa ang inflation. Apan sa pananaw mga tropa sa ordinaryong Pilipino nganong mahal man gihapon ang bugas karong panahon. Nganong mahal gihapon ang isda. Nganong mahal gihapon ang kuryente o tubig. Ang tinuod nga sukdanan mga katropa sa ekonomiya dili ang numero sa papel mga katropa. Ang tinuod nga sukdanan mao ang adunay pagkaon sa lamisa sa matag pamilya. Busa ato mga tropang mensahe sa mga opisyal sa gobyerno. Klaro kaayo. Dili igo ang paghatag o ginatawag natong estadistika. Ang kinahanglan sa katawhan mao ang konkretong aksyon nga makapaminos sa presyo sa mga batakang panginahanglanon. Kaysa katapusan sa adlaw mga kaigsunan, walay pamilya nga mabusog sa mga numero. Ang ila mga tropang kinahanglan mao mga igsoon ang pagkaon, trabaho, ug mas maayong kaugmaon mga katropa. Wato kasaka ka mga kuan, mga barangay mga katropa, Maadto ka sa mga pobreng mga Pinoyanan, mga kaigsunan. Dito ni mo makita ang matawag na tubag. Maluoy ka magtanaw ba mga katropa ngadto sa itong mga pobreng mga pamilya? Maluoy ka mga katropa magtanaw, pobreng pamilya, pero daghan mga katropa, membros pamilya, nga grabing binajitay na magpag-ayo mga kaigsunan sa ilang mga pagkaon. Binajitay na mag-ayo mga katropa sa ilang mga budgetunon sa matag adlaw. Dito, suruyan na ninyo, kamo mga politiko karon. Kamo karon mga adunahan, kamo mga negosyante nga gapaturagas mga tropa sa inyong pagnegosyo din na suruyan ninyo ng mga lugaran eh. Kung naamoy konsensya, kung naamoy kasing-kasing, maghilak mga tropa kamo magtanaw ni ana. Pero gamiton lamang ninyo mga tropa mga politiko, gamiton lang ninyo kini mga tawhana panahon sa eleksyon. Pirmi gyud mga tropa ang paldo sa buto. Kaya dali rin malimtan mga tropa kung galing adunay kami ang mga pobre mga magkaigsunan. Kung galing mga tropa adunay mga hatag mga tropa, mas budool yung dughan dito mga tropa sa pagpili. Diding panahon sa eleksyon ng mga hatag, ambot nga no. Kaya matod pa, uban katarungan mga tropa, maumalang gapon. Ang di mga hatag, pag abot ni anag, mudaog na sila. Mangawat, mangawat, ramangyapon, mangurakot, ramangyapon na. Hindi niya po mga hatag. Di arin lang ta sa mga rakot ng mga hatag. Mula kasagarang sagang pong tubag mga tropa ni ining mga pobretang mga kaigsuunan mga tropa mga butante. Pero di ba na mga tropa ay tama gin ng leksyon? Ang tama gin mga kaigsuunan unta ato mga tropa ang idyokit ang ato mga kabataan sa pagpili og tama mga tropa basta nagsubay kas tama dili ibaligya ang ato mga tropa ang pagkatao panahon sa eleksyon mga kaigsunan. Pusay! Pusay! Sakit man mga tropa ang hunaon, apan maon tinuod, gumikas kawadon, mapalit rata mga tropa. Mabita ningon, ah, pasagdahin ang mga isyo din ha. Pag abot sa eleksyon, muda or bitaw gapunta. Di ba sakit na, usa ka na kanakong hagit na ito mga pumipili, usa ka na kanakong hagit nga ginatawag nila mga tropa nga ilang mga agalon, kita ang ilang mga agalon. Di ba? Kining mga magpapili mga tropa, panahon mga tropa sa piniliay, kita ang nahimo nilang agalon. Pero humadag ang piniliay, sila na ang agalon mga tropa. Halos di na maduol mga tropa sa ilang mga ginatawag ng agalon. Wa kay appointment? Di gyud ka mga tropa makaduol. Ini mga tawhana. Unsa klaro ba, tanaw mga tropa, gawa kay, na kay appointment, unya pagkatapos. Wa. Ang atubang nila, staff ang mga kaigsunan. Dili pa gyud mga tropa na madrikta nimo mga tropa nga kuha na si Mr. Politiko mga katropa. Pero pwera lang sa buenos lang. Kaya doon na po yung mga politisya mga tropa nga matinod anon pero madamay lagi. Nining uban mga tropa nga personal interest mga tropa ang ilang pagpili din ha kay naas na din ha mga tropa. Ano na hanadaan? Ang pagsunod na din ha mga tropa aron maproteksyonan ang ilang mga negosyo mga tropa nga uban mga tropa wa na masubay kay isbalaod mga tropa nga negosyo. Pusay! Pusay! Mga na ang hinungdan mga kaigsunan. Mabita mga katropa, kay hapit tapon ang 2028 mga kaigsunan. Naka na sila din ha mga katropa. Kailunan ng mga personal interest para pa mga katropa sa 2028 nga eleksyon. Naana din ha mga katropa ang bangi mga kaigsunan. Kung maminaw ka sa pikas, mga tropa, diri ang tama. Kung maminaw ka sa pikas, diri ang tama. But fact check, mga katropa. Kung asa gyud ang kamatuora, mga tropa, nga magdala og ebidensya. Kinsa ang tinuod, mga katropa, nga naglaban sa sambayanang Pilipino. O kinsa, mga tropa, ang napakaroon ingnon lang tungod sa ilang personal interest, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Lisod bang mga tropa kaayo hunaon mga kaigsunan kita mutuo lang sa usa ka side. Din ha mga tropa makita nato ang kanang trabaho nila to makita mga kaigsunan kung aduna sila lihok nga atong naobserbahan ug ato mga tropa nabati ug ato pong nakita ang ilang mga agi mga katropa. Dili lang ang ego lang mga tropa sa papel apan wala mga tropa makita sa personal. Kung papel ay basihan daghan kay mga tropa mapagawas ni ana mga tropa nga papel nga ilang agi mga kaigsunan apan ato ipakita ang personal nga trabaho kung ato ba makita mga katropa ang ilang gipanghambo. Pusay! Pusay! Pusay! Alas sa 6:48 na bay.
2: Bullseye.
0: Diri gapon sa atong pagpanag-uban mga katropa, may buntag na diri mga katropa usab karon sa ato mga suking tigpaminaw. Diri mga katropa sa Valencia City Bukidnon kay Brother Milot Espinosa. Melchor Milot Espinosa, good morning Brad Bong. Nagkalisod ang mga pobre tungod kana sa kamahal sa palaliton, pero ang mga politiko atong buwis ipamayad lang sa mga babae sa ilang mga sa silang kamanyakis, sa ilang kamanyakis kuno. Lalim kag tagpilatoy tip niya, Brad. Pilatoy tagtip kasagaran kini si Sir Asesinador muhatag mo tip man iog kuan tag 200,000, 300,000. Ako yung tip lang na ha. Tip lang na. Paldok ayo si Senador. How about mga tropa kon? Gamit pag yung mga tropa ngadto sa iya itkabs. Nako. Mga naigingo mga tropa nga lisod huno naon pero barag baon na hitan. Ahay. Mga naigingo mga tropa nga sa itkabs ko ng mga kaigsunan o sa kuat tape pa lang ito sa mga babae mga kaigsunan nga iyang magustuhan na siya mga tape mga tropa tag 200,000 to 300,000 kuan gina na eh katugyo mga tropang babae mga tropa mo yung nagsultian na eh si Sir vulgar ka ito niya mga tropang pangalan so di ba Brad mauna si Brad maayon nila ni Ana diha kaya nga bulabog naman na katropang Brad
3: hawa na
0: hawa yun. Pahawaon yun ah, pahawaon yun.
3: Hawa na!
0: Ay, gino ako. Undang naman din ha, pero mawa na sila din ha. Kung galing, kita po mga tropa, mga butante, mahimong mature. Mature nga mga butante. Di maningong mga tropa nga mature tas kay idara na ta mga tropa. Mature tapos pagpili mga kaigsunan sa maabot mga tropa ang pinili ay. Dili kay Igor ta din ha mga tropa sa istorya. Pag-abot sa pinili ay di mga tropa, maulang gyapon atong gibuto. Ang mga baho na kayo mga tropa, pangalan sa politiko mga tropa, maulang gyapon ang kanunay na itong mga tropa ang gibuto. So, kung humot mo na din sa inyong probinsya, gumikan kayo maghihatagon kayo. Pero tinuod mga tropa, usap po na yung mga tropa, kamangtas din ha mga tropa sa pagpangwarta sa gobyerno, biyain na ninyo mga tropa. Pasagdahin na yung ugwala ni Makuana, di man ni Masinso ang mga probinsya. Kung wala ni sila mga palaanan niyo, di ba ni Masinso ang probinsya? Ni Asinso ng probinsya ninyo, mga katropa, gumikan kayo. Di na siya, mga katropa, mangitag paldo dito, mga eksunan, para sa proyekto din ha. Di po na sila kakwarta. Pero kanang kwarta din na, mga katropa, gigamit din na sa mga Asinso ng probinsya, mga eksunan, kwarta na nato, mga eksunan, nga gisokbit po na dito, aron sa mga katropa, nga makabutang siyang project. Mas maayo. Kaysa adto tanan sa embulsa. Napoy uban mga tropa nga wagin mga tropa mo kuyog di ana mga tropa sa mga chichiburitsit din na mga tropa aron lamang makakwarta wagin sa project mga katropa mo ningon wapoy na himo so maglibog pagka mga kaigsunan mao nag ingon bitaw mga tropa pipila nato ka mga kaigsunan mas maayo nang mopili lang ko diri mga nga ani nga kawatan kaysa adto sa dili kawatan kay adto sa dagpakruin di kawatan mga tropa apan wa na may nahimo mao man lang gyapon pag-abot sa panahon mangawat ra mangyapon kuno sila sakit pero hunaon mga tropa pero maunay tinuod mga tropa nga ginabutyag mga kaigsunan nining pipila nato ka mga maalam pong katawhan mga tropa nga pobre nga hangtod karon mga katropa na himo lang gyapon nga matawag ta mga tropa bag sumbunganan sa mga bakak diba brother Bibot Bayuga Pascual aton chief technician karon ri sa Jinsan Ramon Mangitgit good morning. Happy Sunday o gato sa mga tropa kay Mark J. Freefax Senyeres. Yawanin ko ano eh. Marky Freefax. Marky Freefax day. Senyeres. Na Dodong Mekaniko. Eh, kumusta man si Dodong Mekaniko? O dari sa si Ma'am Lilia Pastrano na baha. Kumusta man ka Ma'am Lilia dari karon sa Juan Riz Cagayan. No, kumusta man mo karon rin. Anis Cagayan mga katropa si Ma'am Lilia na baha. No, maayong buntag diba ni Ma'am Lilia. Kumusta man ang CDO karon? Alright, panahin ka punta mga katropa dari sa itong pagpanag-uban mga kaigsunan. sa atong pagbalik, mga katropa, pipila ka topic pa ang atong pagisigutan, mga katropa. Dapat ay tulo ka topic ko karo, mga katropa, ang atong isigutan dinis sa atong pagpanag-uban, mga kaigsunan. Ato sa katropa, ang hatagang pagtagad ang atong mga kanya katropang kinit. Atong pipila ka mga pahinundom. Andre sa pikas lawak, mga katropa, aron lang nga mapaabot sa nato ngadto sa atong mga kaigsunan ang atong mga pahimangno, mga tropa. Standby, katriot, mga tropa. Gumikan kayong oras na ito, mga tropa. Alas 6.53 na, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sa panahon ngayon, hindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turn nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
16: Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
19: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
18: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
19: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
18: Okay, dagan kayo, salamat.
20: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
18: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
21: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
18: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
21: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
22: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
24: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
27: Exciting!
0: Bullseye! Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagbaraguban. Alas City 2 na bayad. Riga po sa atong tulumanog inyong programa.
28: Bullseye!
0: Good morning, mga katropa, sa akong classmate, mga katropa, si Engineer Richard Aquino. Naaron siya sa Erelan, mga katropa, kauban ang iyang pamilya. Diba, kuwamin siya kaning usa sa mga kuan mga tropa department head mga kaigsunan sa engineer sa engineering department sa kuan sa CMU Central Mindanao University kuponigranggo mga tropa unya naaslay mga kuan anar man is isurisuroy sa ang pamilya mga tropa ngadto sa gawas labon na naakay budget. Maayon ang mga tropa. So, maayong buntag mo na ang tropang Richard, engineer. Richard Aquino. Di basta-basta ni. Pila ba kaadlaw inyuhang kuandya? 1 month ba? Inyuhang bakasyon? Nag-walking-walking siya karon dito mga tropang buntaga sa kuan? Maryland? Yan, maayong buntag niya. Murag basa-basa malagi dihang palibot. Gaulan? Alright, panahin ka po tayo mga katropa sa itong pagpanag-uban. Nagkape na ba mga katropa? Ayun ko kalimutan, kape nga gamiton na ito mga kaiksunan. Kining kape yun mga katropa, makatabang ka na ito sa itong panglawas. Ang kape nga nagkinhangla mga katropa nga makapabaskog sa itong lawas. Yain ang kape mga katropa nga way hinungdan. Nakahatag lang ka nervyo sa itong lawas mga katropa. Good morning, daddy ni mga katropa kay Tulis Bersano. Bato pa niya, happy Sunday, Sherbong. God bless po di mo niya. Roth Balukan, yes. Oy, good morning, mga mate. Mato pa niya, good morning, mate. Pa-shout out. Shout out kang Roth Balukan, yes, news, mga katropa. Happy Sunday niyo tanan niya. Kay Arnel Tungal, maayog buntag, Kuya Bong. Shout out ko diri sa Tagalabon Sulop, Davao del Sur. Yeah, happy Sunday. Happy Sunday sa Labon Sulop. Labi na dinas, mga Tungal family. Maayong buntag yung tanan niya. Algabri family, Repulio family, Alicante family. Alam ay buntag ninyong hurot din na mga katropa. Siyempre, nga to sa mga katropa sa mga kuan mga katropa, mga Montibon family. Oy, sa mga kuan. Hindi nila ni Hapay family, kung iyaandre. May buntag niyo tanan diha. Alfredo Hikali, pa shout out. Agawbong from Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out na sa Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning yung tanayla, kagkagawan. Happy Sunday, Agawbong. Matupad, naapay sunod hearing ang Blue Ribbon Committee. Yeah, mag-hearing raw sila. Karong kung marayon rong Sunday, mga tropa, giingon ni Kuan. Giingon ni Marculita, mga tropa. Mahinayon karong Sunday, makakuan po sila. Murag mauni ang krusyal. Hearing siguro mga tropa tan-aw na tog ang kaning hulga mga tropa karon ni Erwin Tulpo o kung iya bang tinud-on mga kaigsunan kung iya bang yung mga tropa makwilihan si Senate President kay Pike kuno nga Senate President mga tropa si Peter Caetano mga

bawas Datuk ni usapan Datuk mangga pengatur pahisgutan ni pipilan Datuk ka mangga isu dinhi mangga kaigsunan. Anabel Rimihio Kalumpang. Good morning ka Ma'am Nita Valderosa. Good morning with your family. Good morning yung tanan dihna Ma'am. Sa atong YouTube walay nay nagtan-aw pero walay naga-message mga katropa sa atong YouTube. Ang YouTube ha XFM Tagum City. YouTube mga katropa. Paki-subscribe lang sa atong YouTube, paki-post lang mga katropa ni anang kuana bell button mga kaigsoonan. Paki-kuan lang din ha mga katropa aron sa maka-subscribe mo unya paki-share lang pod sa atong link mga kaigsoonan ngadto sa inyuhang mga minahal sa kinabuhi o mga higala. Aron sa mga ubay-ubay atong mga subscriber mga tropa kay karong panahon na 86 pa atong subscriber mga tropa sa atong YouTube mga tropa sa XFM Tagum City. Yon. Subscribe lang. Diri mga tropa sa kwad ato po nakita din sa ko ano mga sa social media adunay tulo ka OFW angol kini mga tropa sa drone airstrike kuno sa nga miigo kini dito sa Kuwait na pod sa International Airport. Naku po, panibago naman ito. May unom ka mga tulo ka mga OFW ang nasamdan mga kaigsunan. Bahin ini mga katropa. Ani wala gyapon ni ma-address mga katropa ang solusyon diri. Nya sa Manila Police District gipaniguro kuno nga ang seguridad sa palibot mga katropa sa Minjula para kuno sa Hunyo 12. Okay, kung Hunyo 12 mga katropa Independence Day. Hunyo 12 Independence Day ni mga katropa. Unya DepEd nagpagawas mga katropa og bag-o karon nga kaning para ipatuman mga kaigsoonan nagpagawas og bag-o nagpagawas karon mga katropa mga bag-ong panuntunan sa pagsuspende na pud mga katropa sa mga klase sa eskwelahan matag adunay bagyo mga kaigsoonan adunay bag-ong balaod. So nagpagawas ang Department of Education mga tropa og bag-o karon nga sulundon mga pagpatuman mga tropas para kuno sa makatabang kuno sa mga eskwelahan o sa mga school heads sa pagsuspende mga tropa sa klase matag adunay kalamidad sa ilalom mga tropa sa DepEd Order Number 14 Series of 2026 no. DepEd Order Number 14 na Series of 2026. Tanawan ang inyo mga tropa. Maunay basihan magkaigsunan sa kuan sa mga head teachers, sa mga school heads. Maunay basihan lang mga tropa nga pwede sila mo deklara ni anak magkaigsunan o walay klase. Kung tanaw mga tropa nga delikadong sitwasyon. Adunay bagyo anak. So direkta na sila mga tropa maka-deklara ni anak. Tagan sila mga tropa otorisasyon ang mga school heads nga makabaton sila koordinasyon usab sa school division superintendent o sa local government units para mga tropa sa pag-implement sa granular suspension sa klase base na kini mga tropa sa aktual nga sitwasyon sa komunidad. So di paniguro sa mga tropa sa Department of Education nga ang class suspension target mga tropa sa mga panginahanglan sa mga apektadong eskwelahan mga katropa o grade levels kaysa magpatuman mga tropa o tibuok cancellation sa sulod sa tibuok division mga katropa. So, adunay upat mga tropa ka mga bag-o karon nga level based learning continuity framework mga tropa ug upat usab ka level mga tropa sa base kini sa Department of Education mga kaigsoonan. So, ato lang po na mga tropa gilakbit din kay hapit na mga tropa karong Lunes ting klase na. No ting klase na karong Lunes mga kaigsoonan. Manay dugang pasanuno na pod sa ato mga katropa ang mga kuan karon. Mga ginikanan. Oy, Malacañang, wala kunoy kumpirmasyon sa impormasyon re-destabilization plot mga katropa sa June 12. Nako po. Wala sila mga katropa ay kuana kasayuran. Wala kunoy kumpirmasyon.

0: Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanagubat.
1: Bullseye!
0: Ala City Do Sidaway, Rigapon sa atong tulumanon o inyo mga katropa ka programa. Samtang sa lain atong pagisgutan mga katropa. Dari tayo mga tropa sa crisis sa kuryente mga igsoon. Dari dili lamang rin sa atong Mindanao kundi sa tibok ni mga tropa sa nasod sa Pilipinas. Kinsa mga tropa nga hangtod karon, kano sa hangtod nga mag-antos ang Pilipinas mga katropa ng crisis mga katropa sa kuryente. Usa ka dakong pangutan na mga tropa nga angay nato mga katropa hisgutan karong nga panahon na mga igsoon. Ngano nga sa moderno mga tropa ang panahon, nagpabilin gihapon ang problema sa Pilipinas nga kakulang mga katropa sa kuryente mga katropa.
1: Usay!
0: Matagtuig, kumusaka mga katropa ang gitawtog temperatura, magsugod na usab mga katropa ang kahadlok sa burnout. Matagtuig, makadungog kita mga igsoon o mga alerto gikan sa power sector o matagtuig ang katawhan maugihapon mga katropa ang mag-antos. Ang kuryente dili luho. Kini usa mga katropa kapanginahanglan kung walay kuryente maapektuhan usa mga katropa ang negosyo, edukasyon, ospital o bisan ang adlaw-adlaw mga katropa ang kinabuhi sa matag pamilya. Huna-huna ang mga kaigsoonan. Ang estudyante nga nagtuon alang sa eksaminasyon apan kalit mga tropa nga mawad-an og kuryente. Huna-huna ang tindahan mga tropa nga nagsalig sa refrigerator aron mapreserbar ang ilang baligya. Huna-huna ang pasyente mga tropa sa ospital nga nagkinahanglan sa mga makina na naggamit og kuryente mga kaigsoonan. Sana mga katropa sa atong gilantaw. Ang pangutana mao mga katropa, nganong hangtod karon, wala gihapon masulbad kini nga problema mga katropa.
1: Usay!
0: Daghang administrasyon na ang nilabay. Daghang saad na usab mga katropa ang nahimo. Ang matag tuig pariho gihapon ang ato mga tropang kahimtang.
1: Usay!
0: Dili lamang kini problema mga tropa sa supply. Problema usab kini mga igsoon sa taas nga bayronon sa kuryente.
1: Usay!
0: Daghang Pilipino mga tropa naglisod sa pagbayad sa ilang electric bill matag bulan.
1: Usay!
0: Labi na mga tropa kung aduna mga tropa minimum. Kumintag minimum mga katropa. May kurente magagsawa din ha mga igsunan. Basta aduna minimum mga katropa, imog yun ang pagabayran. Bo sa panahon na tingali mga igsun, nga seryosohon sa tanang sektor ang dugay na mga tropa ang problema sa enerhiya. Kaya kung gusto nato mga tropa og progresibong nasod, kinahanglan adunay kasiguruhan sa supply sa kuryente. Ang kalabuan dili mahimong mahitabo kung pirmi kita mga tropang nangurog sa posibilidad sa burnout. Dako kay epektos tinuod lang. Kung adunay burnout mga tropa, dako kay epekto mga kaigsoonan mga katropa sa negosyo. Sa tanan mga tropa nagagamit og kuryente mga tropa, dako kay nag-epekto mga kaigsoonan. Tanaw ra ko na mga tropa nga sa mga dagkong mall. Makita usab nato noon, makita nato karon mga tropa sa dagkong mall. Gani diri mga tropa sa atong mall dinhi sa Tagum City, akong nakita nako dinhi agi mi diri sa overpass mga tropa, sa flyover ni agi flyover. Nakita nato mga tropa nga aduna nay dagkong building dinhi. Nga ang ilang mga ato mga tropa aduna nay dagko na kaayo mga tropa, lapad na kaayo mga igsoonan usab nga gigamit nga mga solar panel. But ipasabot mga katropa, alternatibo nila kani mga katropang ginahimo aron dili maipiktuhan ang ilang dagkong negosyo. Nakita na ito mga katropa mga building, adunay mga banko. Nakita na mga building, adunay mga malls. Tanawang atop ni anak mga kaigsoonan. Naa po din na mga katropa ang lapad kaayo mga kaigsoonan, mga katropa nga panel, mga katropa sa solar. Tungod kaysa supply sa kuryente, way kasiguruhan. Kung mapalog pinakalit mga katropa ang supply sa kuryente, mawa man ang mga katropa, mga tulo ka oras, duha ka oras, dako na kinag-epekto sa negosyo mga katropa, sa mga negosyante mga kaigsoonan, dako na kinag-epekto sa ekonomiya. Mauna mga katropa, mas bintaha mga kaigsoonan mga negosyante nga adunay alternatibo mga katropang pilian. Kung way kuryente, automatic transfer mga katropa ganto sa solar. Mauna ginahimo nga dili mapiktuhan ang operasyon. Sa mga gobyerno mga establishmento o sa mga katropa nanay ubang government establishment nga aduna na po sila mga katropa mga solar nga ginatawag mga katropa aron sa mga pag mawa ang kuan dili map dili maputol ang operasyon mga katropa sa gobyerno, dili maputol ang serbisyo mga katropa diha sa gobyerno mga igsoon. Mao na yung ana mga katropa nga pamaagi karoga panahuna. Sama karon mga katropa. Nga andiri mga katropa sa Mawab, nag-burn out mga kaigsoonan. Napituhan gyapon mga katropa ang pipila ka mga gagamit nila mga katropa sa Mawab. Diri dapita sa may tuburan mga katropa sa transmitter. Daghang mga transmitter din na sa mga radio station. This radio station is a usapon ni mga katropa sa negosyo. Now, napituhan guay mga way mga tawag na to mga kuan mga kaigsoonan, walay mga pilian mga kaigsoonan. Sama sa mga katropa, nadaot ang amuang kuan dito, generator. Wa katingog mga katropa among transmitter. Daghan nag-chat mga katropa, nga nung walay tingog, nga itong sibihanan, naputol. Gibran outan mga kaigsoonan dito sa Nordico mga katropa. I don't know, Nordico ba ang problema na yun eh? O sa grid ba mga katropa? O grid pa mga kaigsoonan, siguro. Kita tanan, dito sa studio, wa may burnout. Mao na kita karon mga tropa ga kuanta ga broadcast ta through YouTube o sa Facebook page mga kaigsoonan. But sa 107 mga katropa nga 107.1 Tagum City mga katropa nga FM na to di ta madungog mga kaigsoonan. Hantol ga di mobalik ang kuryente mga katropa sa transmitter. So usa na mga tropa nga problema sa ato mga negosyante karon. Di ba? Sa gamay lang mga tropa nga burn out, bisan mga tropa nag-burn out ka duha ka oras o usa ka oras mga tropa, dako na kayong epekto ngadto sa mga ekonomiya sa negosyante mga kaigsoonan. Dako na kayong nag-epekto ngadto sa mga naggamit mga tropa o refrigerators sa ilang negosyo mga katropa. Sama sa akong gihimo example, ang mga malls nga wala mga tropa yung mga solar, kana sila usa sa mga naepektuhan mga kaigsoonan. Dako kay nag epekto alang ngadto sa mga negosyante, how much more kung abot mga katropa ang tag upat tag unom ka oras. Grabe na siya mga katropa. Hinaot pa unta mga katropa nga kini usap pud sa mga dapat mga katropa pagisgutan nining ato mga talentado mga katropa, mga bright kayo mga katropa, mga magbabalaod nagasigig bangi gasigig away din na sa Senado sa Kongreso. Usap pud na mga katropa nga ila untang lantaon karong panahon na mga igsuon nga ma-address na kini maong problema mga katropa.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye! Hangtod kano sa aka mag-suffer mga katropa ang atong pipila ka mga kaigsoonan. Hangtod kano sa mga katropa mag-suffer ang ekonomiya sa atong nasod nga maapektuhan mga katropa. Hangtod kano sa na dili kini masolusyonan ug hangtod kano sa magsige lag-away tungod sa ilang personal interest kining mga pinili mga official mga tropa nga naa karon dinhi sa Senado o sa House of Representatives nga mga personal interest mga katropa ang ilang ipaglaban mga kaigsoonan wa na mamao mga katropa man di nato mabasol ang pipila nato ka mga kaigsoonan mga Pilipino nga nag-ingon nga wa na mamao ang Senado wa na mamao mga katropa ang House of Representatives gumikan sa mga gipakita nga dili maayo sa mga katropa nila nga mga pamatasan.
1: Bullseye!
0: Ala City 21 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Hatong pagyapon ka nato, mga tropa, kining atong pagpanaguban sa mga produkto makatabang ka nato, mga tropa. Labi na kisigutan, taman mga kaigsoonan, ang pagpaligon sa atong lawas, ang ato mga katropang Sanson Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold, mga katropa, mas gipakusog kini siya o mas gipa-epektibo nga suplemento, mga katropa, tungod kin sa extract. Extracted kin ang pagkahimo, mga katropa, gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o kini, mga katropa, gisulod sa kapsula. Mao nga dali kayo, mga katropa, nga mo-absorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C. Umanisam ka na mga tropa sa pag-inom o healthy nga kape, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Plus Gold o Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen o siyempre mga tropa ang atong Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Mapalit ka na sa mga butika na dool sa inyuhang mga lugar, mga kaigsunan. So, kung sa pagkipaabot ninyo, ato na itong mga tropa sa kape nga makatabang sa pagpalig-on sa atong lawas, mga katropa, o mga produkto nga makatabang kanatong igsoon. Alam po sa ato, mga mag-uma, ay kamukalimot, mga tropa, sa produkto makatabang sa atong pagpanguma. Masinso ka o medyo mubugat, mga tropa, ang imong mga abot. Mubugat ang timbang, mubusok, mga tropa, ang imuhang bunga o unod, mga tropa, sa imuhang mga tanom. O mas daghan, mga tropa, ang bunga. Maka-harvest, mga tropa, nga paldo-paldo gamit, mga tropa, sa produkto, mga tropa, sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer Exxon. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa nagkadiya, mga agri-store sa inyong lugar, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas City 23 na, mga katropa, nagkapon sa atong pagpanaguban sa Pikas Bahin, mga katropa, sa atong tulumanon. Iyot lang. Daga salamat nga bong sa pagpa-shout out. Thank you so much, bud. Okay. Sige, padayon lang muna sa paghatag sa inyong mga mensahe. Mato pa, mga tropa, sa mensahe usab ni Sis Marie Josepina Tinambunan. Good morning, katropang Bradbong. Happy Sunday sa iyo at kay sis at kids. Shout out lang ko dito sa Shop Aglayan kay Busing Bin. Salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Ay, may buntag din na ninyong tanan na Paribin. Kumusta mo, pre? Paribin Tinambunan, og kang Mads sa Josepina Tinambunan, o din ha sa mga kaubanan sa tindahan din na sa Busing Angio Chinso Trading. Sa uban pa din ha, mga katropa, may buntag kaninyong hurot din sa Bukidnon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa akong kuan, akong anakin sa kapuhins, kang Jinjin o kay kuan, kay Anjo, o siyempre nga ni kang Jela. Yan, good morning kang Jela, o nga rin nila ni pari Joffrey o kang Mads Tunit nga Hiralia. Good morning, dari sa Purok 6. Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Mayong buntag kaninyong tanandre. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanaguban. Padangat na mo sinimang mensahe din na. Kaya ato ka na mahatagang pagtagad mga katropa ha. Mabasa na ito na din mga katropa inyong mga mensahe. Time to time, ato ko nang i-check mga katropa or makita na ito inyong mga mensahe. Ato ka na mahatagang pagtagad mga katropa. Alright, sa atong pagpadayon. Diri tayo mga katropa ni ining dugay ng gibangian mga tropa usab. Pasahi na punta mga tropa drita sa West Philippine Sea. Usa ka isyo mga tropa na usab nga padayon nga naghatag kini og kabalaka sa kadaghanan sa mga Pilipino mao ang kahimtang sa West Philippine Sea mga katropa. Kini nga isyo mga kaigsoonan dili lang para kini sa mga sundalo. Dili lang kay para kini sa mga opisyal sa gobyerno o sa mga diplomat mga katropa. Kini nga isyu mga kaigsoonan para usab kini sa matag Pilipino tungod kay kabahin kini mga katropa sa atong soberanya. Kadagatan panginabuhian og kaugmaon mga katropa. Sunod sa daghang katuigan, nahimong sentro sa panaglalis ang West Philippine Sea. Mga katropa, daghang mga nasod ang adunay interest ni ini tungod mga katropa sa kadagaya sa isda, natural resources o kahinunghaan ni ini sa international nga pagpalapad mga katropa o pag-agi-agi mga katropa sa mga barko. Apan alang sa Pilipinas, adunay usa ka importante nga kamatuoran nga dili angay mga tropa nga kalimtan mga igsoon.
1: Pusay!
0: Ang pipila ka mga lugar sa West Philippine Sea, kabahin sa atong gitawag exclusive economic zone o EAZ mga katropa. Kini nagpasabot mga igsoon na adunay katungod ang Pilipinas sa paggamit o pagdumala sa mga pagkapanginunguhaan ni ini, sumala mga tropa sa international nga balaod igsoon. Apan unsa man ang ato mga katropang makita karon? Padayon mga katropa ang mga report bahin mga katropa sa tensyon sa kadagatan. Adunay mga mangingisda nga nagreklamo mga katropa nga lisod sila makapangita sa pipila usab ka lugar mga katropa. Maglisod sa pangisda din hing napita. Adunay mga insidente diin adunay mga katropa ay mga barko nga nagatubangay sa dagat mga katropa. Adunay mga pahayag gikan sa lain-laing nasod nga usahay makadungog sa tensyon sa sitwasyon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang labing importante nga pangutana mao kini. Unsaon pagpanalipod sa atong katungod nga walay pagduso sa nasod mga katropa ngadto sa kagubot sa korupsyon. Kagubot sa mga katropa sa ginatog kumprontasyon para gubat mga katropa. Dili sayon ang tubag niini mga kaigsunan. Kinahanglan ang kalig-on sa demokrasya. Kinahanglan usab ang lig-on nga baruganan sa gobyerno. Apan labaw sa tanan, kinahanglan mga igsoon nga adunay klarong direksyon kung giunsa pagdepensa ang interest sa nasud. Dapat tan-awon mga tropa pag-ayo ug respetuhon ang mapa. Di ba? Kining daga kining lugar magud magkatropa usap pud ni sa mga naahalos tanang resources ni napita. Sigutan tamang katropang isda. Grabe isda ni napita mga katropa, daghan kayo marabag sanctuary sa mga isda mga kaigsunan. Dili na to malimtan mga katropa. Kay kini mga kaigsunan, usa kini dapat mga katropang hatagan gyud pagtagan. Nga daghan mga tropa ang mga mangisdang Pilipino ang nagsalig mga tropa sa kadagatan aron makakaon ang ilang pamilya. Kada adlaw nga adunay kahadlok o kalisdanan sa pagpangisda, adunay pamilya mga tropa nga mapiktuhan. Ang West Philippine Sea dili lang bahin kini sa politika. Dili lang bahin mga tropa sa mapa. Dili lang bahin sa international nga relasyon. Kini mga kaigsunan, bahin sa pagkaon sa lamisa sa daghang Pilipino. Kini bahin sa mga kabataan na nangandoy og mas maayong kaugmaon. Kini bahin sa mga mag-uma og mangingisda nga nagtrabaho aron aduna mga tropay mapakaon sa nasod. Adunay uban nga moingon mga tropa nga dako kaayo ang mga nasod nga atong giatubang. Apan kinahanglan nato mga tropang hinumduman nga ang kadak-on sa usa mga tropa ka nasod dili masukod sa gidak-on sa teritoryo lamang. Masukod usab mga tropa kini pinaagi sa inyong prinsipyo o kaisog sa pagpanalipod sa iyang katungod. Ang importante, dili lang magatropa ang pagsugod, magatropa og away. Ang importante, mga igsoon, mao ang pagbarog sa hustong katungod, pinaagi sa balaod. Diplomasya ug international nga kooperasyon. Mga katropa, ang soberanya dili butang nga mahimong ibaliwala. Kung adunay ginatawag henerasyon nga dili mutagad, mga katropa, niini, posible nga adunay mawala nga dili na nato mabawi sa umabot. Busa isip, mga Pilipino, kinahanglan kita, mga katropa, magpabiling nahibal-an, interesado ug anda, mga katropa, nga suportahan ang mga paningkamot nga magpanalipod sa atong nasudnong interes. Kay ang West Philippine Sea, mga katropa, dili isyo sa gobyerno lamang, mga kini, mga katropa, angay gyud nato, mga kaigsunan, nga hatagang pagtagad maayo dinhi sa atong gobyerno, kay sila ang adunay dako katungod niini, mga katropa, sa pagpanalipod ug sa pagsulbad sa problema, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:33 na, mga katropa, rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanag-uban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta sa mga katropa na karon ang ato mga kaigsoonan dinhi, mga katropa, sa Mamakaw, Kapalong? Kumusta mo rin? Kumusta po rin, mga katropa, karon sa Sawata, Davao del Norte? Labi na dinhi, mga katropa, sa Libuton. Kang kapitan dinhi, mga katropa, nga Kapitan Odil, Kapitan Odil, Rodel, Piad Impas. Uban diha, mga katropa, siyang kapikas kinabuhi. Si Analo, mga katropa. Impas, o Analo Algabre Impas, good morning. Og dinhi kang nung kagawad Sani Algabre, kang nang Mila, good morning. Kang Tatay Duter, good morning. Good morning yung Tanandre. Diri sa Asuncion, mga katropa, kay Kim Kim, mga katropa. Kim Kim Banati. Diri sa mga katropa sa Kuan, sa Kapalong, diri sa may mga kaigsoonan, Gabuyan. Sa mga Pardillo families, Gabuyan. Sa Algabre family. Diri sa mga katropa sa Barangay Katipunan na Kapalong. Diri nila ni Marlon Umaki. Mayong buntag niya, Marlon. Ubang tibok members, pamilya. Og diri sa mga katropa sa Kuan, sa Kuyas. Kuyas Talaingod, Santo Niño. Good morning, rikang tatay Tinong Cristino Umaki. Alferis Umaki. Dato Cristino. Dato Tinong. Alferis Umaki, may buntag ni mo niya, tay. Kumusta mga tay? Gari usab ni sa mga kabataan, mga kapuhag, mga imo mga anak diha. Dami buntag niyo tanan diha. Naot ko nga okay lang mo karo gabuntaga. Uy, advance happy birthday day, mga tropa, kang Mama Abelina Bilin Pilones. Diri sa may Purukdos, Gatungan. Unawan District, Davao City. Advance happy birthday, ma, para karong pizza. Ano? Pizza Gis. Pizza Jis, adlaw nga Martes. Advance happy birthday ni mo, Mother.
2: Happy birthday!
0: Tagang nga birthday karon, happy, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Gikan sa imong mga kaapuhan o mga anak na nagmahal kanimo din. Magtapok-tapok mga anak ron. Hala, mayong buntag niyong tanalig, happy, happy birthday, advance.
2: Happy birthday!
0: Alright, padayon ka punta, mga tropa, sa ato ka pagpanag-uban, mga katropa, rin sa ato ka tulumanon. O programa, mga katropa. Yeah, good EM, yeah. Naka-ilis na... Di pa ko, program pa ko.

Yun. Padayon ka po ta mga tropa na itong pagbaraguban. Alright. Dirita mga tropa sa katapusan na to, mga katropa, hisgutan. Katapusan ng hisgutan, mga katropa, kining El Nino Climate Change o ang umaabot, mga tropa, nga pagkaon sa mga Pilipino. Mauni El Nino, mga tropa, kay init kayo pagkatapos mo kalitag ulan. Mubaha. Diba? So adunay usa mga katropa kahulga nga dili nato mga katropa makita sama sa bagyo mga kaigsuonan. Dili nato madungog mga katropa. Karoga panahon na mga igsuon.

Alright. So, dari mga kaigsoonan. Kini mga kaigsoonan, mangod. Dili na to badungog sama sa linog, apan mahimo kini mga katropang makaapikto sa matag panimalay sa atong nasod. Kining El Nino, mga katropa. Kini maong epekto, mga katropa, sa El Nino o sa nagapadayon nga climate change. Sa daghan, mga katropa, ang katuigan, naanad kita, nakita, mga katropa, sa pag-atubang sa mga bagyo, pagbaha, mga katropa, o landslide. Apan karon lahi na, mga katropa, ang sitwasyon. Ang kalihukan na kasinati, mga katropa, o mas grabe nga kainit, mas taas nga temperatura o mas dili na tag-an, matag-an, mga katropa, nga panahon. Kung adunay El Nino, musaka, mga katropa, ang temperatura o mukunhod, mga katropa, ang ulan. Kung mukunhod, mga kaigsoonan, ng ulan, maapiktuhan ang agrikultura. Kung maapiktuhan, mga katropa, ang agrikultura, mukunhod sa mga katropa, ang ani. Kung mukunhod ang ani, musaka ang presyo, mga katropa, sa pagkaon. Simple ra kaayo, mga katropa. Simple ra ang koneksyon. Apan bugat kaayo, mga katropa, ang epekto, mga kaigsoonan, bahin ni ini. Usay! Hunanaa, mga igsoon, ang usa ka mag-uma nga nagsalig sa ulan aron mabuhi ang iyang tanom. Kung magdugay, mga katropa, ang hulaw, posible nga malaya, mga katropa, ang iyang pananom. Huna-huna, ang usa, mga katropa, ka barangay nga nagsalig sa usa ka water source lamang, kung muhubas, mga katropa, kini tungod sa taas nga init o kainit, asa man sila mukuha og tubig, mga igsoon. Huna-huna, ang usa ka pamilya nga naglisod na gani, mga katropa, sa palit og bugas. Kung musaka pagyod, mga katropa, ang presyo tungod, mga katropa, sa kakulang sa produksyon, unsaon na lang, mga katropa, nila pag lahutay niini, mga igsoon. Makalahutay ba? Mao kini, mga katropa, ang rason nganong kinahanglan seryosohon ang isyu sa climate change. Dili kini istorya, mga tropa, sa umaabot lamang. Nahitabo na kini karon, mga igsoon. Makita nato, mga tropa, ang epekto niini sa mas init nga panahon. Limka gusahay, mga tropa, kaning imong mga basakan. Manliki, mga tropa, nga daw masulod pa din, ha, mga tropa, usahay ang lawas baboy, mga tropa, sa mga liki, mga tropa, ni anang basakan. Na epekto, mga katropa, sa El Nino. Now, kung kini, mga katropa, mahimong mapasagdan, mga katropa, sa mga kuan, mga igsoon, wate mga alternatibo, mga katropa, ang paningkamot din eh, dako kayo ng epekto sa atong nasod. Makita nato kini, mga katropa, sa kakulang sa tubig sa pipila ka mga lugar. Makita nato kini, mga katropa, sa mga mag-uma nga nag-antos sa pagkunhod sa ani. Makita usab nato kini, mga igsoon, sa mga pamilya nga naglisod sa pagsagubang sa pagsaka sa presyo, mga tropa, sa pagkaon. Adunay mga eksperto, mga igsoon, nga nag-ingon nga ang klima sa kalibutan nagpadayon sa pagbago. Busa ang pangutana, dili na kung mahitabo ba kini, mga igsoon. Ang pangutana mao kung andam ba kita. Andam ba ang atong sektor sa agrikultura? Andam ba ang mga ahensya nga nagdumala sa supply sa tubig? Waring niya, mga katropa, irrigation. Andam ba ang katawhan? Ang pag-andam dili magsugod kung naana
ang crisis, mga igsoon. Ang pag-andam magsugod samtang adunay panahon. Kinahanglan mga tropa nga palig-unon ang irrigation system. Saon mga tropa gano'y budget sa irrigation mga tropa? Gisukbit mga tropa, gisulod na sa bulsa niining mga gitahasan sa gobyerno po sa pipila. Bulsay! Mao'y problema karon mga igsoon. Kinahanglan nga adunay mga programa alang sa ginatawag og water conservation. Bulsay! Kinahanglan nga matabangan mga igsoon ang mga mag-uma sa bag-ong mga teknolohiya. Bulsay! Kinahanglan usab nga adunay dugang mga tropa nga suporta alang sa food security program sa gobyerno. Bulsay! Kita na mga tropa nga adunay kuan mga igsoon adunay ginatawag nato mga tropa NHA. NHA, NFA. Nga gitawag adunay NFA mga tropa. Adunay mga budiga din ha nga imbakan adunay gobyerno mga tropa nga magpundo kanunay og mga pagkaon mga igsoon kung adunay mga katalagman mga trahedya aduna day makuha mga tropa ang supply para ngadto mga tropa sa ato mga igsoon nga nanginhanglan. Dili na paabuto pa mga tropa nga mapanos na din, mabaho na din ha. Kung na'y naka-imbak din na mga tropa, pila kabula na ng imbak din na mga tropa, ipagawas din na, ilisa na po mga tropa mga bago. Kaya aron mga tropa, dili na hinoon, mapuslan ka na diha mga tropa, pasagdan lang samas na tabo mga tropa, panahon ni former President Benigno Aquino Jr. Nahitabo, di ba? Nahitabo na mga kaigsunan. Nga nasayang mga tropang tunilada mga tropang mga bugas, mga goods mga tropa, mga dilata, nga expire na mga kaigsunan, nga sayang gumikan kay grabing inbak mga tropa, unya wala gipagawas mga tropa, wala gimonitor mga tropa nga nag-expire na, wa gimonitor mga tropa nga mga NFA nga baho na. Di ba? Ingon anang nagkahitabo mga igsoon. Busan yung panahon na mga katropa, gikinahanglan lang yung mga katropa ang utok mga katropa gamiton. Ang kabright gamiton. Ang kabright sa ato mga katropa ang mga magbabalaod. Gamiton na lang mga katropa yung aning nga style mga katropa pagpangandam. Sa drought. Drought mga katropa o kining pag El Nino nga masinati mga igsunan kay nagsugod na ni El Nino kining ulan-ulan nga susinati karon mura kini mga tropa pagpahubas lang ni kan mga tropa din ha sa kung ano hinoon sa kayutaan mga igsunan dali ra ni man mag-imbak mga tropa mga tubig din ha mga tropa sa mga irrigation na anas lay mga tropa mga imbakan na tubig nga timpo mga tropang ting hulaw aduna pagyapoy magamit mga tropang tubig ang kining mga nagsalig pod mga tropa sa niya mga kaigsoon. Katong ang katong nagsalig mga tropa salud nga wa di maabot sa niya maotoy problema maotoy suplayanan mga kaigsoonan sa atong gobyerno. Di ba? Sa mga higala. Ang klima mahimo kining dili nato mga katropa makontrol. Apan ang ato mga tropa pag-andam mahimo nato mga katropa makontrolar mga igsoon. Ang adunay leksyon nga atong makatunan gikan mga tropa sa mga nangaging kalamidad mao kini mas tawag nato mga tropa mas barato ug mas sayon ang pag-andam kaysa pag-atubang mga katropa sa kadaot human mahitabo ang crisis. Busa karong adlaw dili lamang kita mga tropa naghisgot niini mga problema. Kinahangla mga tropa, usab nato mga tropa hisgutan ang responsibilidad sa matag usa. Kay ang klima usa ka isyu nga dili mopili og mahimong biktima. Usay! Dato man ka o kabos mga igsoon. Taga siyudad man ka o taga bukid. Tanang Pilipino niini maapektuhan. Usay! Og kung gusto nato mga tropa, adunay luwas ug lig-on nga ginatawag natog kaugmaon mga kaigsoonan alang sa sunod mga katropang henerasyon kinahanglan nga magsugod
ang aksyon karon dili napabuton og ugma mga katropa. Alas 7:48 na bayad rigapon sa ato mga katropa ang pagpanag-uban ng atong programa ang inyong tulumanaw. Bullseye. Uy, direta sa kuwa mga tropa na atay kuwan ay kagahapong adlawa mga kaigsunan. Adunay atong buksingiro sa Pilipinas nga katubita usay di tako yun kay grabe kambugiro. Si kuwan ba Casimiro? grabe ka hambugiro usay mabas mga tropa. Aduna po ikabugay. Kagahapon mga tropa, doon na si Dula mga tropa, live to kagahapon mga tropa, nga akong nakita magigsoon. Dito sa Japan, yang kalaban mga tropa si Nere. Dakong kadaugan, alang sa Pilipinas, human naging nagipukan ni General Casimero, pinaagi mga tropa sa knockout si Mexican boxer nga si Luis Nere. Sa ikapat nga round mga tropa, ikapat nga runda sa ring mga tropa sa ilang gipaabot nga bakbakan sa Japan, Hunyo 6 mga tropa kagahapon. Ang maong duwa mga kaigsunan, nahitabo isip kabahin kini sa usa ka international boxing event sa Aichi, Japan. Sumala mga tropa sa report o resulta mga tropa nga migawas, human lagi sa duwa mga kaigsunan, nakapahamtang kini si Casimiro og kusog ng mga kombinasyon nga mitapos sa away pinaagi mga tropa sa knockout sa ikaapat nga ronda o round mga tropa hinungdan usab sa ihang impresibong kadaugan batok sa batid nga Mexican fighter mga katropa. Ang maong kadaugan dugang mga tropa nga nakapalig-on kini sa ngalan ni Casimiro isip usa sa labing kusgan nga Pilipinong boksidor sa international nga entablado. Si Nere, usa ka kanhing world champion o giilaw sab nga peligroso nga panser. No, panser kini siya. Makbakay gyud. Apa napugnan kini mga tropa sa agresibo o tukmang opensiba o pinsa mga katropa o dipinsa ni Pinoy fighter. Samtang gisugat sa mga tropa skalipay sa mga Pilipinong boxing fans ang resulta. Daghan mga tropa ang mga supporters ni Casimero ang naglaom nga kini mahimong hagdanan ngadto mga tropa sa mas dagkong away o posible nga world title opportunity sa umaabot. Mao kada mga tropa ang pinakabag-o nga balita sa kalibutan sa boxing. Din ang Pilipinong kamao mga katropa mipakita na usab sa iyang kusog pinaagi mga katropa sa usa ka knockout victory batok sa Mexicanong kontra ni ini Igsoon. Bullseye. Wala matay kong oras mga katropa, namili tata mga Igsoonan. Musunod na mga katropa ang mga nagkadaya mga musika. Din mga katropa sa atong sibihanan, awit mga katropa inyong mga paborito. Inyo ka naman ako, Mama Kanang Nini Tapasaw San Juan. Maimbuntag din mo ng Nini. Maimbuntag din mo din ha. Uban pa mga tropa, ngia karon rin mga tropa gatanaw. Nagkakasalamat sa inyo ha mga tropa pagtanaw. Bisan pa man og nawa ta mga tropa sa kuan sa FM. Mikan mga tropa sa brownout, sa mawab. Panagpadayon ka po ta mga tropa pinaagi sa atuang Facebook Live mga tropa sa atuang YouTube. Giovanni Gilig bro, good morning bro. Dari karon sa Baneban, Valencia City, Bukidnon. Ay buntag ka ni mo diyan. Walang kukuras mga tropa. Nabagat sa Master Control, katropa nga Ken Tagupa, mga katropa. O siyempre mga Ikson, ato Station Manager Arnel Cortez. Atong General Manager Sir Edwin Garing, Raga Guing sa Bukidnon. O siyempre mga tropa, ako inyong alala higalas kanginan, katropang Bong Umaki Algabre. At tangi ko niyo sa kadlawan mga tropa, alas 4:30 hantun sa Lasay sa programa Exciting Pilipinas. Ito mga kauban Lones hantun nga mga katropa sa adlaw ka Birnes matag kadlawan mga tropa. Daga salamat. Paibuntag happy Sunday katunan ng Dalaygon ang labaw magkagam. Bye-bye.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na, ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: kilala.
1: Ah, tsaga ang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, bidakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod bay? Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Krupp Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Boss Amo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!